0: ta ara bentak ki.
1: Oh, si ano to, pag ano to si Police Captain Daisy Angeles nagahalat kaya. Pag mayo pa di isa lang dato. Sabi ni partner, mientras bigahalat ta si sa imong pandioro.
0: Kaya po mo lagi tanganing tamang-tama yung sa topic.
1: Na ano to, pandiorag na guest. To become a lonely legislative district na sa Philippines, a local government must meet two primary constitutional requirement under Article 6, Section 5 of 1987 Philippine Constitution. One, population threshold. Tama to parto nakaulay mukhang Webes. Ang sabi niya, a minimum population of 250 inhabitants as certified by the Philippine Statistic Authority. Ayan, 250.
2: So, yan ang pinaka-primero.
1: Primero. Ang sunod, itong territorial integrity. The territory comprising the district must be contiguous, compact, lusok, ganun, as in adjacent the legislative process, congressional action. Tama ito, partner, kaule mo. Ta, siyempre, congressman tong kaule mo. Kaya tama ba na sabi niya?
2: Bakit? So yan lang duwang yan ang primary kwan.
1: Tulo.
2: Ah, tulo.
1: Itong tulo na din pwedeng pagsuruwa yun.
2: Okay.
1: 250,000 inhabitants. Certified kang Philippine Statistic Authority. Territorial integrity. The territory comprising the district must be contiguous, compact. But sabi yun, ito suruway-suway.
2: Itong ano lang, ano, compact.
1: Compact. Saro sana ano to. Baka niya ako pig. Baka niya ako pigbubula kita kay itong congressman ako. I-research ko daw. Tama pa lang talaga.
2: Sakto.
1: Sakto. Mayong ano to kay. Buto ang kugurarin ng congressman. Tama si sabi.
2: Pero si congressman Legacion,
1: ito si kaulay mo.
2: At least si congressman Nelson Legacion, honest siya. Sa pagsabi niyang araw kaya na, kumbaga, maayos sa pag-i, ay, haluyong pa yan, sabi niya. Haluyong pa ngayon. Ang populasyon ko niyan, mga tugang kang naga, is 209,000 plus.
1: Kulang pa niing 41,000.
2: 41,000.
1: Balbal na ka mo, Noy.
2: Eh, ang 41,000 partner, nakulon niyan.
1: Nakulon niyan. Kung iba mo ang Kamaligan,
2: pwede.
1: Kanaman.
2: Pwede. Pasok na pasok, partner. Sobra pa.
1: Sobra pa?
2: Oo.
1: Ari lang gusto mong iba. Kanaman, Kamaligan.
2: Daw, arin dyan. Ang ano dyan, Kamaligan, ta
1: Harani.
2: Harus Abilyan na bagay. Kamaligan baga, ano.
1: Tatlo ang bagong bayan norte.
2: Alas parehas nga ni partner.
1: Mahihiling mo yung partner. Madya-justify mo na pwede sa dang iba sa paay kang history. Si ano to, si Danny Iruna ang makakasabi kayo. Na kampanahon, ining Kamaligan sa Kakanaman, baka dukot ini sa syudad kang Naga.
2: Kaya nga ni, parehas. Ang Kanaman baga sa Kakamaligan, dukot man.
1: So, pwedeng iiba.
2: Pwedeng iiba.
1: Pag
2: iniba mo yan, duwang yan, partner, sobraho na.
1: Sobraho na.
2: Sobra na sa 50,000.
1: O, paano ang kuyan?
2: 250,000.
1: So, paano itong kuyan? Ibang district, di ang mawawalat, Pili.
2: Pili.
1: Magaraw, Bumbon, Kalabanga. O kampo.
2: Kampo.
1: Lima yan. Na lang.
2: Yun na lang yan. Magkakaigwaman niya ng problema tao kung mababawasan ang populasyon nila.
1: So, Bakuyan, partner, ano to? Bakuyan loan district. Redistricting ng abot kaya.
2: Redistricting ang mangyayari kaya, partner. And pag nag-redistricting sa pagkakaaram ta, partner, maagi sa congressional, ano talaga yan, halawig na diba ati yan, may babawasan ka sa kamay dadagdagan ka.
1: Correct.
2: Eh, magtugot daw.
1: Iyan partner mga argumento tang iyan.
2: Politically, imabarak-baka na naman dyan.
1: Iyan mga argumento na iyan, papapusugong tenta. Kung di naging staff. Kung di naging staff. Congressman ini.
2: Ayokuta.
1: Yaon sa linya si dating City Councilor Lito del Rosario. Kahit ito siya inapodan partner dahil kabali siya duman sa itong anong 14th
2: sanggunian.
1: Anahiling ko duman si sa agenda na nag-interject siya. Yan, nagtao siyang paliwanag.
2: Oo, sa diskusyonan.
1: Sa diskusyonan.
2: O, manunugunig sa HUC.
1: HUC. Kaya, sabi mi, nagtabi si dating City Council Lito del Rosario, nagbato-bato pick kami ni partner. Si Joper o Ika? Ika po sinanggana.
2: Si Joper kaya sa economic partner.
1: Economic aspect.
2: Economic aspect.
1: Ito
2: kayang nagka-interest kaya ako duman na gusto tang haputon. tungkol digdi sa sinasabi niyang dapat magkaigwa ng information dissemination sa mga taga-Naga ining manunungod sa highly urbanized city.
1: Since ini partner ano to, ining isyong iniyo, bako man talaga ni nag-emanate originally ngunyan, previously, kaya hapunod na sila, paano sila nag-isip kayo na i-entertain iyan?
2: Sa totoo lang, sa inda talaga nag-pull
1: kayo,
2: sa nakaaging administrasyon.
1: Kaya sa linya ngayon, si dating city councilor Lito De Losario, konsihal, dating city councilor, good morning sir, sa Melvin, saka si Roy sir.
3: Ay, Marina, aga tabi sa indo, Sir Roy and Sir Melvin,
1: sa pagkakot
3: ang tabay mo niya na pagkaaga.
1: Apo, didirektohan mo na, medyo halipot ang oras mo sa mga importanteng bagay na ini. Kumusta ka, sir?
3: Okay po. Always okay po.
1: Always.
3: Okay kita sa district office po ni Congressman Nelson Ligacion. Alam to po pa kasi Congressman ko niyan na in terms of legislation, in terms of constituency work, talagang namamatikan mga tao.
1: Apo. So, ining issue ko niyan sa highly urbanized city kang Naga na nagiging topic ko niyan, urulay-ulay, may igwa, dahil pa naintindihan, as in, ang iba, igwa na tulos paghusgar kung dahi dapat o dahi dapat sinda magpabor sa HUC o highly urbanized city. Balikan ko lang sir ning kadikit paano ini nagpuon as in taano ta na entertain ini kang previous sangguniang panlunsod which is member ka po kang dating sangguniang panglunsod paano ini nagstart na entertain kadto na laging topic na ini sa laog kang lokal na gobyerno kang Naga sa sangguniang during your term as a city councilor kang Naga sir.
3: Among others po kang actually kang 13 sangguniang panlunsod po na napupo na naman po ning urulay-ulayan, then na-carry over pag-abot sa 14 sanggunian, naman po nakaikuha ning traction because the city of Naga has already met the necessary requirements to apply for an HUC status o highly urbanized city status. So ito pong duwang basic requirements kang local government code na meet na kang siyudad, ano, itong population and si budgetary requirements. So, mayo man si discussion po kang sangguniang panlunsod, among others, yun na si pros and cons, kang si magiging dalagan kang tutuyang siyudad, just in case mag-grant kita kang HUC status.
1: Opo.
3: So, kang July of 2022, nagbasar po ang 14 sangguniang kang magkakalikong resolusyon and requesting the department concerned to gather the necessary para po may attach doon po sa letter request para pasirin po sa Office of the President.
1: Ay, opo. Hindi tabi dating Consalito del Rosario, sir. So, naigwanan kitang information, na-met na ito. May ano po kita, sir, kayo ito? May move kita kayo ito na isakat na ito sa Malacanang papirmahan during that term, sir?
3: Iyo po. Kasi po, pigil po si historical record kang city, kung paano po nag-usog ang sotoyang siyudad, starting po kang time ni Mayor Mr. Robredo, si mga predecessors po, paglaog po ni Mayor Soroco, ni Mayor Jambongat, ni Mayor Robredo Guerrera, at ni Mayor po, ni dating Mayor Nelson Ligacion, na kumbaga sa ano mas lalo pong nabistong maray si Naga City because of yung mga awards na receive kang city. Ano na po itong cities and municipalities competitiveness awards ano na ang category po tuman talagang sigiling si mga kakayahan kan sa tuya pong mga siyudad sa Pilipinas sa limang pillars ano kaya kumbaga sa ano nagkaigwan yung mas lalong traction and ako lang pong kaugmahan na babalita po na under the ni ato nila ni Robredo na i-grant po kang niyang si nga HUC status after a follow-up resolution kang intergunan panusod.
1: Ay, opo. So, kung ano ni sir, sa arog ka ng sitwasyon, kaito naisip na pala niya, na-realize na, napasado na kita duman sa mga minimum requirements, ano si mga agam-agam, sir, kung HUC ka na, sir?
3: Ang sarap po sa agam-agam, ito pong malangkaw na tulos ang taxes. Ano po? Pangalawa, si demand kang services na kakaipuanan sa dapat ka ika-provide kang LGU. Actually po, ini pong mga bagay na ini, this will take time bago po ma-process kan mga gobernante at the same time kan mga namamanuaan. Kaya po may iwas pong mga information dissemination kay po ang gani, tangari pong mailusot duman sa plebiscito. Ano po? Sa party ko po, ako po bilang advocate kami sa mga advocates kita, kaya ba natin po si Councilor Barry Del Castillo, si PA Lawyer, and halos po gabos kami sa 14 sanggunang panuso, kita po nagtutubot na mas ikmay kakarahi ni Kansula. And sa pagmati, may pati ni 15 sanggunian na panglunsod and ang local governance kang Kansula and their Mayor Bredo. Gabos po ang pagmati na ikakarahi ni Kansula. Kaya mag po gusto sa iyo na pindeclare kita as highly urbanized city, pagkaagay, gawin na pong darapulaon ng mga building, tapos kita matibay na, dahil po, bako yan araw kaya. We have to strive hard, work better and give our best para rin pong maikatauta ang makakalig ng serbisyo sa publiko. Para rin pong matikan mga tao.
2: Mm-hmm. Kung saan, utroon ko lang, hindi ko lang gayo na, ano, na dangog, ano. Kang nakaaging administrasyon, taano ta nagkaigwa pa kaning kamuning diskusyonan and dahil nangyari kay ito na naipasarban nindo ini naipadaraba ini sa Malacañang, ano ta dahil napirmahan ini kay itong nakaaging administrasyon?
3: Sa matter pag po, ang ko yan, ang batas po kang local government ko, nagsabi na within 30 days po after na makasubmit ang sarong LGU,
2: mm-hmm.
3: after meeting the minimum requirements, tapos po magluwas ding decision ang Malacañang. Kasi po ang pwedeng di kang presidente is ministerial duty. Pag nagtaon na po siya ng proclamation, ang very important pong kabtangig di iyo po ning plebisito.
2: Mm-hmm.
3: Ang plebisito, siguro po pigihiling kang local government code na dawa po mag-program ang office of the president kung nabukan mga tao, may pong mangyayari sa anuman na lakbang na yan. Mm-hmm. So very important na paan yun sa plebisito. So after meeting the minimum requirements, the process has to undergo ining plebisito na which should be conducted within 120 days after kang pagduwas kang proclamation.
2: Dapat gibuhon yan?
3: Yes po, mandatory po yan. Kadapat na pong siyudad, nagkakapira na pong siyudad sa Pilipinas na nag-attempt po na mag-apply for HUC after po na ma-declare kang Malacañang, nag-fail pagkabot sa plebisito. Kaya very important po and very crucial na may paintindi sa mga manual. Ano pang mas overwhelming na binipiso kani sa 71 kang syudad kang naga pagabot kang palaw.
2: Pero what if day ka makaplebisito, Kunsyal?
3: Igwa kang pong nangyari ka yan. Isulad naman po sa historical background ka ng HUC's application. Igwa kang pong tignan ang application pero day nakakandak ng plebisito sa kung anong mga rason.
2: Ano mangyari?
3: Igwa man pong nag-plebisito dahil na-aprobahan kang tao. Ma-revert po siya, kung di po siya naka-plebisito o nadaog po siya, ma-revert po siya diba sa dati na yung status.
2: Oo. So, balik siya sa dati?
3: Balik po siya sa dati. Kung halimbawa component city, the city will remain as component city. Kung independent component city siya, it will remain as independent component city.
2: And ipa-file girara yan kang masunod na pwedeng i-file giraray. Tama, oo, ang resolusyon.
3: Iyo po. Pero on the other hand po kaya, tama po sa agam-agam po kang mga upcoming application, si corresponding expenses, si gasto. Kapag bibisito po baga, ito po mag-organize sa information dissemination ng COMELEC, kumbaga sa garo ordinaryo mo lang po ng eleksyon, madumang ka sa presinto, maboto ka, yes or no, pabor ka o dai. So you have to mobilize resources. Kita po bilang yung ang LGU na ang proponent, kaya po ang kita mag-sell out ng certain funds. Unless po na iwanin na sobrang pundo ang COMELEC na pwedeng ikatabang sa tuya, siguro po ang sa tuyang alkalde mo na very national government mo na very ko po makakapakiulay, marami pong mas mabawasan kung dahil man na turn to minimum expenses na ang magkakita sa IDO. Kaya po ata pong kahit po sige init. Sayang po kang pagkakataon. Nakulang bagay pong naitaonan niyo sa ngayon. Kakari pong yung maabot na generation ng mga nag-endo sa mag-reap ng benefits kanila.
2: Oo. Pero Kunsel, sabi mo magastos ang lokal na gobyerno sa sadiring bulsa kang syudad. Sasay, anong gagastusan niya?
1: Plebisito.
3: Primero po, pag plebisito po, mag-aroon yung ordinary election, mamobilize po ang COMELEC ni mga teachers, mamobilize ang printing yung balota, siyempre si security kami, si other preparations, it entails resources.
2: Mm.
3: So, normally po, sa historical mga HUC mga applications, including the plebisito na kinakontosir, it's the host city. Kung sisay po ang proponent, siya po ang nasa laot ng pundo.
2: Mm-hmm.
3: Unless po na ang COMELEC mapakiulayan, kung kukusitang sobrang budget, ma-realign para po magamit sa exercise rin sa sarong lokal.
2: Mm-hmm. Pero pag halimbawa pag nagkampanya, isa yung makampanya ka ini. Halimbawa ngunyan, isasabay sa barangay election, isa ang makampanya ka ini. Do you think ma-entertain daw ini kang mga halimbawa kang mga butante dahil kung isasabay sa barangay election may kampanya man ang mga kandidato sa barangay Kunsel?
3: Ang kwento po kasi ang burden po is yaon sa local government unit na applicant.
2: Okay.
3: So ang manginginot po kang kampanya is the COMELEC, pero parallel po kay Dio iyo ang kuyan ang pagiro kang local government sa Kunsel. And tell you, po very strong ang machinery kang LBU Naga, nangaring maabot po si ordinary na mamanuan, may paliwanag, si beneficio, si advantages, si disadvantages, and si overwhelming effect ni pag-abot ng panahon just in case mapabuhay ka ng tao, and mag-grad si HSC.
2: Sarap na lang sa apot ko, Kunsel. Kaipuhan na banggit mo, kaipuhan na magkaigwan ng information dissemination, manunungudig di sa HUC. Taano ta, ano ang pinaka-importance sa kanyo? Taano ta kaipuhang, anong apod kanyo? Mag-impormaranta ang mga tao, manunungudig di sa pagdideklarar bilang HUC sa sarong syudad, ano ba, di sa Naga?
3: Sana ko po kumang example, sa bago pong aga, nagsaod ako din sa market, may iluwa po akong nakasabatan, nagsabi sinda, kung siya sa nito, sino pa lang niya ang Naga? Ano nga ang mangyayari kani? So, yun po, sarang-sarang sa mga hapot.
2: Okay.
3: So, sabi yun, normally, araw kani ang pagmatik ng mga taga-Naga. It needs a robust information na campaign na nagigipuhon.
2: Oo. Anong karahayan sa mga nagkapira lang tabi, Kunsel?
1: Mm.
3: Primero po si...
2: Pros and cons.
3: Si mga intangibles pa, no? Si mga intangibles,
2: okay.
3: Si mga kaita na hihiling. Si Prestigio, kang totoo yung syudad, alay na po kitang nag-aagam-agam na makabalik kita naman sa mga darakulang syudad na binibisita ng mga darakulang investors,
2: mm-hmm.
3: Mga businesses, makulang domestic, kundi foreign. Ano. Paradawa, si dadarawang kaning opportunity pagkabot ng panahon, pag nagkaroon si Nike, si mga negosyo, si mga... matuturn ka ng mga employment opportunities. Ano. And pangatulo, si pag-attract na po ng mas lalong pag-migrate ng mga tao pala ang gigi sa Naga. Si mga estudante, si mga negosyante, etc. etc. Pag aagaran, dahil po kami, ang pressure kami sa locality, siyempre po si pagmanglumok ang mga basic services, ano, dapat kaya dapat po magtarabang taba, kumbaga the whole of the nation na process, the whole of the secret process. Kakari pong mailatag mo ni, mas may paintindi sa mga tao na mas dakula po ang benepisyo pag-araw kanil na formally na na-achieve ka na si status. Kakari pong magdabanti kita, gabos man po mga naging leader type sa Naga, nagmaut na mag-asenso ang Naga. Ever since gabos mo po starting po na ma-declare kita as charter city, may sadiri kitang charter suway sa probinsya ng Kamsur. Gabos po rin ang igot, gusto rin na talaga magkaigot kitang sadiri identity. So talagang yaon yan sa satoy gabos sa kapot ng mga nikin nyo na isustin na rin dahil matarapos po kita ang mga gobernantes po, kami po nagtatarapos sa mga termino. Pero si mga iwi ng mga natang mga litigyo sa mga tao, very important. Tarari pong pag-abot ng panahon, sintama po ang mga caring controls kanito sa mga sindikyo, mga masa na generation.
2: Pero, concern ko yan, mabaga, pag, ano mo duman sa, ina, sa nabanggit mo, pag-abot sa ekonomiya, kada akong mabaga kitang binabalihan na na mga ano ini na mga natatawang kita ning onra na nagriresulta tanganing magdakol ang satuyang mga negosyante eh apoera kay ni yung pagiging HUC kadakol mambaga kita mala yan ta kang nakaaging administrasyon kadakol dakol baga kitang naku ang award and nagresulta sa pagdakol kan satuyang mga negosyo digdi sa Naga kadakol mambagang iba konsal
3: iyo po iyo po. Pero mas madagdag po yan, mas maigting pa lang because kabali na kita naman sa mga sa bagong liga. Ano? Mm-hmm. Sabi yun na kabali na kita naman sa mga ano baguhan kita, we will start from the bottom siguro. Pero eventually, pag nagsikap ang mga naganyo, ang mga gobernantes, aram sa kung kayang-kayang kan na liderato mo yan, pag nagsikap sila, mas ano, kitang maagwan pa kami. Ano? And yaon lang po ang pagtabang kan to itong congressman. Congressman Ligasyon po baga, Mailindo, House of Representatives nabibisto ang pangaran sa constituency ward, hindi sa 3rd district, nataw na nataw ang mga petitioner sa 3rd congressman. So pag nagtarabang-tabang po ka, boss, ang sa 3rd congressman, mas lalo mabibisto. Kami po nagtutubot, again, utulong ko sa Sir Roy and Sir Melvin, bako po ning sa Sarong Iglap, super usword na kita. Sa Sarong Iglap, super matitibay na kita. Bako po yung araw din. Ang papagalan po ini, papagalan ni Gabos, kasi tinoonan ka ng mga naka-agi, papagalan, tangari pong ma-achieve ka si pinaka-end goal sa pag-abot ng panahon.
2: So, kaya mas mahalaga itong information dissemination, tanganing kuya na concern.
3: It has to be done, tangari po makomply ta na dapat makaiguan yung plebiscito within 120 days after kasi proclamation. Ang pagkaintindi ko po, nagluwas kasi proclamation, then may bilang na po yan. So, pwede po yan mga ngunyan na, po yan, abutan mo pong panginutan, pero pwede po yan ngunyan na July, pwede po yan ngunyan na August. Pagkasayuan po yan, pwedeng maglampas na rin September, end of September.
2: Pero habol pa ba yun sa pag-imprinta kang kuya? Iniisip ko kaya, pag-imprinta ni mga balota, kunsyal, haranin na bagang eleksyon sa November na baga. And nag-iimprinta, hindi ko lang, kung nag-iimprinta na ngunyan ng Comelec partner.
1: Sa kung sa Comelec Garopardar, kung sa BSKE, National Printing Office.
2: Kaya nga ni,
1: pero kung sa local garota, local consumption, digdi lang yan. Authorized by the Comelec Garopardar.
3: Under the law po, saro lang po ang printing kwenta is the National Printing Office. So, hindi ko po yung political exercise sa baba, ang balota kani o ang anong gagamitin kani, sanction permit sa National Comelec Office.
2: Okay. Di duman ang printing sa national. Pero kaya pa, Gonzal, kung sa kasakali.
3: Because magmamando kang batas na dapat ang plebisito, bipuhon, within 120 days after kang pagluwas kang proclamation.
2: Kung sa bagay, kung digdi man lang sa Naga, magkakaiguan ng plebisito, so madali, pwede. Ano, kung saan?
1: Sarong alo lang pag-imprinta.
2: Oo.
3: Selling po, kasi basically question man ang pangyaon dyan. Kung napabol kita, kang pagiging, selling po, madali man lang. Baka sarong, hindi man po yung makonsumo ng kapulaon na papel.
1: Ano yun, sir? Yes or no lang?
3: Yes po. Ako, sa mga nabasa ko pong mga literatures, yes or no sa naman po ang pagkakakot sa mga tao.
1: Habang
3: pero yan po, ano po yan, nasa duwang dialect, ano, yung standard na ano, tapos iba po yan yung kaakibat na duman po sa nabasa kong sarong ruling, may kaakibat pong lingwahe kang locality.
1: Ayo po. By answer, duman, pag, duman sa hapot ngayon, EPS, why? If no, explain. May RK, Kusyal.
2: Great sum.
3: Baka po yung examination.
1: Ma-NRK yan.
2: May RK yan.
3: Baka po abotan din ang 24 hours kanina dahil pa tapos ang 12,000 na butan
1: dito. Ah, hindi pala yan.
3: Kaya kwan po kami, ang kaya po is majority kang gabos na nagboto. Ano, so, baka pong 2/3, kundi majority.
2: Majority.
1: Who will, apo, Kusyal, who will vote?
3: Sige po pang eligible na nabutante kang naga.
1: Meaning 18 above.
3: Yes po, yes po.
2: Ah, okay. Aday kabali si itong mabuto sa sanggunian kabataan na ano na minor.
3: Kasi mabalikan mo po ang kwenta ng family. Kung mabalikan mo ang batas, ang nagboboto po is ito pong 18 and
1: okay. So minaobserba ra lang ko, why is it na ano to? Garo risky sa sarong lokal na gobyerno na pigdeklara ka, pigproklamar ka kang presidente as HUC. Pagkatapos mababa ka, mahapot ka, what if magno, di garo medyo masupog sa mga local chief executive tapig anunsyar na proklamado na kita kang Malacañang as HUC, pero si sa baba, medyo negative, di pa binsido na kaya na. Is it, ano to, na garo sa proseso, garo dapat ininot mo ng hapoton pag nag-iyo, back up na. Konsehal?
3: Kasi po, ang local government code, very explicit. Ang nangyayari sa sarong locality, dapat po ipapamati mo at matatanong mo din boses ang mga gobernante, ang mga tao. Kaya po kami po ang framing ng local government code as far as the provision and declaration and agency, very, very, very important. Ano? Sige, sabi po naman na pag na-meet si minimum requirements, masugo ang presidente na salansaling status na arogan eh, highly urbanized city, subject sa observance kang plebisito. Pag dahil po nakakomply sa plebisito o nadawag sa plebisito, mabalik po siya naman sa dati niyang status. Kaya po, itong declaration na ito, ministerial po ito sa party kang presidente. So, magiging po lang, magiging lang full-blown ang sarong HUC, ang sarong sikat na highly urbanized city, once na po napigkoyan kang mga namamanuan at tugot sinda na maging highly urbanized city. So, saka lang po siya makakaigwan ng full-blown declaration at highly urbanized city.
2: Kung magkasi nasabi, garo, pwede na ka mo. Pwede ka na.
1: Garo, soltero, disocho ka na, soltero ka na. By operation of law, HUC ka na.
2: Oo.
1: Pero, haputon mo ito nasasakupan mo kung feel ninda na pang HUC na ang sa imong kuya. Kailan kung sinasabi ta na kung sinasabi ta partner na day man ni abrap na pagbuklat mo kang mata, milimpig sabi HUC ka na, nakulang building pag, siyempre, itatrabahohon pa man yan. Di, siguro ang mangyari kaya ni give LGU a chance to prove na HUC, di itao itong pagiging, kuyan, itong yes tabi konsehal.
3: Iyo po, ang section 453 po kang local government code, nakasabi po yung duty to declare HUC. It shall be the duty of the President of the Republic to declare within 30 days after it has met the minimum requirements upon proper application and, iyo po, pinaka-importante, ratification in a plebiscite. So, sa ipuan po, na agian nga ining ko yan, ang agian ta po si minimum requirements, ang very important po si ratification sa plebisito. So, sakala po kita ma-declare na full-blown na highly urbanized city. Kaya po, nagpapasalamat po kita sa Office of the President, si Presidente Marcos, sa pag-cognizant sa resolution kang 15 sanggunian panglusot kayo na carried over itong previous resolution kang 14 sanggunian panglusot. Nagpapasalamat po kita sa mga efforts kang local government officials, ni Mayor Lenny, sa constant na pag-follow-up. Kaya po ang bulang niyan, nasa LGU Naga, na may paliwanag yun ng marahil sa mga namamanuan for the COMELEC to call a plebiscite within 120 days after the declaration and for the people of Naga to come out and overwhelmingly say yes. Kasi para po din sa mga namamanuan kang Naga, lalo na po pag-abot ng panahon.
1: Oh, okay. So, ikasar, ano ka ning futuristic ang pag-iisip mo na...
2: Pro, garo pro si Kunsyal. Oh,
1: dahil, tapos siya mo nagpungkay kaya. Sabi ko siya, ang pag-iisip mo, ini, dapat maglaog sa isip kang ang tao na si Gabos na nagpuroon na maging HUC, nag-agi man ng sakit bago ninda nakuha itong glory days in Dagon yan.
3: Ayun po. Actually po, kung tatanaon ta, pagtalaw ta po niyong utang na buot duman sa nag-asikaso na magkaigot kita rin separate chapter. Si dating ano ni Sir Juan Q. Miranda. Siya po ang nagpadrino sa Kongreso na masiparar ang Haga City sa province of Camsur. Kaya po nga kita, independent kita, independent component city kasi may sabihin kitang charter. So ini pong inabot ang inyo niyan, pagtanaw tapuan ninyo yung utang na bo, sa sasalamat, tama-tama po kanya na June 1 may celebration po kita para kay Juan Q. Miranda. This is the one way of saying thank you. This is also one way of saying thank you naman sa mga naging interest na kanaga na nagparang sakripisyo kung taano kita nakaabot sa araw kaming status. And this is a, also one way of saying thank you sa mga leaders ko na nakaturukan, headed by Ma'am Lenny. And also, lalong-lalo na, this is one way of saying thank you sa mga taga-naga na kung ano taano kita kanina because kita iba ang identity ng mga taga-naga.
1: Ah, to Consel, bilib talaga ko sa lumimista ka sa sanggunan Consel ay.
2: Dapat kay ni magbalik ka diyan.
1: Balik ning Vice Mayor. Consel, susugan ko lang itong sinasabi ba? Medyo gusto ko lang kung sundo to ning kadikit. Garo ang dating ngayon sa kuya, sabi tayong iba ang taga-Naga, dahil tinatawang kita ning araw kani magdesisyon, ilang kauta ang satuyang pag-interpretar as in pag-appreciar ka mga issue ngunyan sa Laukang syudad. Pag-abot naman sa HUC, di kita itong madarakang emosyon kung ano, mayong tubig nga ya, dahil na kita kaya. But sabi yun, ilang kauta ang paghiling, di sa diskusyon na iniyo, na mayong halo ng ano pa ba na emosyon, kundi itong intelihenteng pag-disarulyar kang isyong iniyo, dahil sabi mo nga ni, pagpasalamat kay Juan Q. Miranda sa mga dating leader, sa mga nagsakripisyo kayo ni, kung ang taano tayo yaon kita ngunyan sa araw ka ng status ang syudad, tinatawan man ang mga taga-Naga ning sa indang pribilehyo na magpartisipar sa pagdesisyon bila na maging HUC. So ini seryosohon as in tawanin ning kumbaga intelihenteng pag-disarroller tabi konsehal.
3: Ipo. Kaya po nga ni ang ano tapoy di sa ako po ta kang Putin San Donian Palusot very vocal po kita na sa usap ang nagtutuloy ka ni pasalamatan ko po sa mga kayari pa po headed by Vice Mayor Henry Yasis lalo-lalo na po si kaming ito, si Atty. Buddy Delgatillo, Councilor Joe Perez, Councilor Des Albio, si Councilor Abunal, si Councilor Oling, si Councilor Omar Benate, and
2: Kylie Tripulca,
3: Councilor Kylie Tripulca, si Councilor Doxani Rangola, si Councilor Binal Castillo, si iba pa mga pag-iribang si Liga President Kento, si Dodit, Liga President Asunting Aflor, at si mga iba pang mga baka may naliwa. Kasi, very kuwento po si discussion ni kami, si pros and cons ni kami. To that point na pinaharap po na si mga departmentes po may mga agam-agam, etc. But at the end of the day, at the end of the discourse, nakapirang session po kita lang ngayon, at the end of the discourse, very clear po sa Samuya na, again, yun na yan, matarapos kami sa termino ni, pero si iwawalat ang kuwento sa Naga City, dapat na matipag-abot kang panahon. Yun po ni. Kaya po, nagpapasalamat kita sa gabos pong mga taga-Naga. Dahil kung naman po kami pinburotuan, dahil man kita naka-expand ng araw kanin. Dahil man kita naka-taon ng araw kanin boses na, si mga listener doon pa, dating congressman na Gabi Bodado, naging nakabang man po sa pag-ingo, lalo na po ngayon sa pag-iskusan, sa pag-follow-up, tarabang nila sa Mayor Lenny Robredo.
2: Okay. Thank you.
1: Konsihal, salamat pong maray and see you soon.
3: Salamat po. Mabuhay po kami dyan. Sir Roy, Sir Milting, si Jenson, na nakapunta po yan. Aga, and sa kabos po. Salamat po. Diyos may nakapunta po.
1: Matugan si dating City Councilor Lito Del Rosario, ngunyan Chief of Staff ni Congressman Nelson Legacion, na dating Alkalde kang Naga. Malinaw to, partner.
2: Oo, malinaw, ha? Kaya sa mga taga-Naga, so yun po yan ang...
1: Magno ka mo.
2: Ano? Tama itong sinasabi niya, partner, na maabot ang panahon. Kumbaga sarasarang yan eh.
1: Oo.
2: Pag-abot kang panahon, mapapakinabangan tayo ni...
1: One step at a time.
2: Oo. Mapapakinabangan tayo ni Tano. Pag-abot kang panahon... Maiba na ang sistema talaga.
1: Iba na.
2: Kung dahil kita, kung halimbawa, dahil nangyari, oh. dahil mangyari, oh. di, bati lang kita.
1: Oh, madidipisilan na naman.
2: Madidipisilan kita. Halimbawa, may mga bagubagang, oh. mga, malay mo, mag-abot kang panahon, marayo na kita sa kiyaban. May mga bago na naman na... Pasirin kita dyan.
1: Kung sisibot ka.
2: Una.
1: Kung sisibot ka mo naman.
2: Sa totoo lang. Di ba? May mga mangyayari na naman na kaipuan talaga itong ma-declare kang HUC. Makonfirmar ang Naga bilang HUC. Ay mag-abot ka, pang-abot magkakampanaw na kaipuan talaga ito. Sayang kung kung nag-yes lang kung tayo kita gito.
1: Oh, diba, partner? Diba? Diba? Ta siyempre, pag halimbawa, diba nga ngayon, no. Halimbawa, no. Halimbawa lang, for the sake of argument, no ngayon. Ta siyempre, mga yes man yan eh.
2: Mm.
1: Halimbawa. Halimbawa, no.
2: Oh.
1: Dida eh, Mayo, balik ka mo sa Independent Component City. Pero, itong gabus na mandatory requirements, partner, as is to, yaon ito, dito man may hero. Ang susunod mo na sa di, halimbawa, pero ang ano to,
2: mapile ka na
1: pwede mag-repile.
2: Diba?
1: Di, bubugbogon mo na, o, kita dahi, o, sige, palipasot na sa runtaon, ta medyo ano to, o, pwede na magsabi siguro sa sanggo ng panlunsod, i-re-refile ta ini, pero bago kita mag-refile, mag-conduct na kita ning kami kaning lateral sabay-sabay na pag-information dissemination. Dahil pa itong gagastusan. Halimbawa, ang mga barangay kapitan magpaapon ng General Assembly. Di singit na ini.
2: Yung tutukaron.
1: Tutukaron. Ano ining HUC ini. Pag nahiling na kang ano to, nahiling na siguro kang lokal, pwede na, mag-file na naman sa Malacanang. Pag napirmahan na, o di pag nasabing ano to, di okay na. I-anunsya giraray na pinagpirmahan giraray for the second time around. Pero nakapaghapot na kita kasi ini kay partner, di ba? Kaya ito baga figuro line iniyo, dahil pa napipirmahan. Yung ito ang the best time na bukasan ng isip kang tao kung ano yung HUC.
2: Nag-agam-agam kaya sinda kayo ito. Ano ba? Kaya ba ba yung ngunyan ta? Pag nangyari yung ngunyan, medyo di man daw alanganin kita. Hindi. Garo yung iniisip ninda.
1: Dahil kaya sabi baga ni Lito Lusar pa ni Consul Lito Del Sario, pag sinabi ngayon, o napirmahan, nagplebisito, dahil man yung pagbuklo-building digdi sa katay ko.
2: Oh. Ang sarap pa dyan, partner, na pigiisip, hindi si Servicio. Itong...
1: basic services?
2: Basic services, mga services na pigtatao.
1: Arong kang?
2: Halimbawa, pagtaoning mga bulong.
1: Bulong.
2: As itong iba pang mga tinatao mong servisyo sa mga tao.
1: Tanahilig ko kayo, magsabi nga yan, ding-ding yan sa Naga, pirmi na mayo ng tubig.
2: Litikal kayo yan, paano pag-abot yan, aram mo ang mga tao, masakit.
1: Pigilin ko naman sa Quezon City, nagpipirila mo.
2: May mga, aram mo naman, dahil taman ma-please baga ang mga tao. Ano,
1: diba? Kami nga ang krimen nga, ding-ding sa Naga. Pagilin mo
2: iyan si... pati na partner, iyan pati na ang pag-abot sa crime.
1: Oh, crime.
2: Kabali yan. Garo kabali yan, partner.
1: Siyempre, pag nag-HOC, may bigla na bagong kriminal.
2: Yung partner, ako kung taman sa dae, may kabali siya.
1: Di pag may kriminal, siya. Tios.
2: Ha?
1: Nag-tios ka.
2: Dahil mo man masasabing talagang tios ka ng maray. Okay. Kundi, aram mo na. Nabasa ko yan. May nabasa ako kayan. Duman sa, search ko duman sa Google, na... nalangkaw ang
1: crime rate, crime volume.
2: Pag-araw kaya. Garo ba ganaga, ano? Di ba? Ang naga. Iyo ang pinaka-most wag.
1: Kaya nakulon pag December.
2: Krimen.
1: Di ba? Ano ba? Nakul krimen. Makatakot ka naman naman.
2: Di ba? Ano gusto sabi yun? Itong, di ba?
1: May mga krimen, pero may mga, sabi may mga incident, pero ano man.
2: Ang pigsasabi mga kamusan, aram po kaya, ang sunad ta, nag-uuswag. May mga araw mga kayang paliwanag, di ba?
1: Pag may nag...
2: Ang mga official?
1: Ano to, for the sake of argument, partner, sumliong kwensa mo. Di halba, it's you sina. Pag may nangyari, araw po kita, it's you sina.
2: May mga araw kaya na...
1: Bako man dapat araw kaya?
2: Dahil may mga araw kaya na paliwanag nga, eh. May mga araw kaya na mentality ang... Dahil nawawara kayo sa... Kundi nga kita nag-HUC. Hindi, mayo mo yung araw.
1: Ano talaga kaya itong kriminal? Usi baga ngayon. Kundi kita nag-HUC.
2: So kabali siya.
1: Balisong lang yung talaga.
2: Pati so kabali siya. pero yan man digdi ang ano ang local government officer dapat dapat maging aware sinda kay ni diyan man
1: proactive sinda
2: diyan man sinda matitesting pag-abot sa bagay pag-abot sa bagay diyan man sinda yan man ang trabaho ninda partner di ba
1: pero sabi kay yan sipon mo ang HUC Manila Quezon City Cebu Davao ang mga problema ni Departan, namamati tanaman ko niyan. Tubig, krimen.
2: Harus parehas.
1: Parehas man problema. Pero HUC
2: mas sinda. Ano lang sinda, mas lamang.
1: Mas lamang, tanahin o sinda. Sa kadakul-dakul ang kriminal na diba? Sa kanasa ano kay sinda, Imperial Manila sinda, partner.
2: Oh, oh. Pero mga tugang ha?
1: Sinda sa seat of power.
2: Oh, pasintabi, dahil yun yung pigdi-discuss para kinakampan kami. Nangyayari kay ini.
1: Dahil, nangyayari kay ini. Ini-discussion tang ini yun. Yung man ang piguro lang dyan sa kanto. Makita ang ano to, ay ining samoya, nasa layman's term kita. Itong isip kang sa tuwing kababayan, tanghapot man kayan, what's in a name? Kung HUC na kita, ano ang epekto sa kuya? Pabalik ako sabi ni City Council dito, dating City Council Lito de Rosario, dahil man po ini pag nagsabing yes ang mga Taga-Naga, pagkaaga, may skyway ka na. Baka man po yan.
2: Madakul ng kwarta mo.
1: Pag naghugakon ka, Mayo, wallets ka.
2: Dawa, it's you. Dawa sa
1: pulong. It's you, ka. Demo ilalaw mo doon, Melvin Machado, Barangay Abelia, Naga City, HUC. Wano man kung HUC ka. Kung ka, dahil ba yan? Dapat kayan, mahigos ka manggarare. And so with, ano to, mga leaders partner. May challenge. Sabi ba ganun yung Congressman Legacion? May challenge ini, may pressure ini sa mga leader. Pag HUC ka na, tapos medyo palpakers ang leadership mo, may ano ka.
2: Kaya, nakulang challenge din sa liderato ko niyan, ni Alcalde.
1: Na makumbinser ang mga Taga-Naga na ano to. Sabi ko, abaga, tawanin doon in tsansa ang lokal na gobyerno kang Naga na ma-prove na pang HUC na kita sa paagi. Bakulayin ko niyan. Ang title, igagrant ko niyan. Pero tatarabaho na yan sa halawig na panahon, baka yan overnight.
2: Misal kaya, may madaw kaya sa kanto. Kaya yung pagkada nga ito, itong pigurahin na, HUC na nga. Da, kaya, kaya ito. Kaya, bahala nga yan sinda
1: niya. Nahiling ko sa Facebook.
2: May mga harog kaya.
1: Sa Facebook, nahiling ko. Dahil nga kita babahaon, ta, highly urbanized.
2: May mga, araw, Father, dahil mo talaga ano
1: may mga kaibahan naman yung pilosopo ang ibang.
2: May mga, dahil mo kaya ma-please ang mga tao. Oh. Minsan kaya, mga kadakol dyan, dahil interesado.
1: Oh.
2: Oh, pero pag iniisip mo, apektado ka. Dawa dahil ka interesado.
1: Taisipon ng partner, pag HUC, halimbawa mo niyan, itong market value ka mga lote, pag nagmahal ang lote mo, siyempre mabayad si may sender ng real property tax. O di ka man nag-ilote, may building ka duman,
2: Naku.
1: Si Arkila, mamahalan man to tamabayan ng ano to.
2: Oo. So yun man ang mga
1: yun man ang epekto kayan.
2: Ang cons kayan.
1: Si pagbayad ng buwis, halangkaw. Di nakakulikta ng buwis ang Naga, halangkaw. Uy, yun man to ibabalik in terms of social services.
2: Correct. So argue yan kayan mga tugang
1: ha? Argue yan kayan. Tadi ang lokal na gobyerno.
2: Mas pag nag-highly urbanized city kita, saro sa kuyan dyan, ang cons dyan. Yun na yan. Malangkaw ang buwis.
1: Oo. Pero madakul man ang ano to.
2: Pag naglangkaw ang buwis,
1: oo.
2: Si may mga negosyo mapalangkaw ning
1: Arkila
2: di ba gapapa Arkila
1: halba pag Arkila
2: okay nagtitinda nagsiservisyo mapalangkaw man ito ning bayan para ibuwi sa gobyerno
1: si gobyerno man iyo man to ang in terms ng social ibabalik sa tao sa serbisyo
2: sana arog kaya
1: tano ta igwang da ibinabalik sa serbisyo
2: igwa
1: Oras ha?
2: Mahapot.
1: Alas 4 na ba? Alas 11.43 yung pagkaaga. At yan, babalik kami.
4: Radyo Guapito. Mag-
5: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
6: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
5: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulas.
8: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of

na. Health tips ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kang temperatura ay pwedeng mag-trigger ng lula o heat stress. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka.
1: Puanpo alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga 2 PITX. Pag alas 3, Naga Tocobao PITX. Pag alas 4, Naga Tocobao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga Tocobao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga Tocobao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga 2 PITX Turbina.
0: Kaya kung mapa Metro Manila, mag Raymond Transportation na.
1: Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka Raymond Transportation ka. Biyahin na.

0: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa ito kunyan, iguan na lang kitang 9 minutos antes mag alas 9 nin pagkaaga.
2: Ang bilis ng oras.
1: Oo, ang bilis ng oras. Mm. Partner, baka may gigriton ka dyan. Si mga barkada mo sa Senado.
2: Oy, si Ernie Marfil. Si Ernie Dapugi Marfil, nakantabi sa tuya ng kunyan. Kaya limanan, ano ha? Oy, kumusta na, Brad? Ano na, ano na kita? Miles Lim Solis, ma'am. Good morning.
1: Oy, si ma'am... Miles Lim Solis, garo yan ano, judge yan ano. Lupon.
2: Lupon head, ano. Oh. Si Ringman, sabi ni Ma'am Susan De La Cruz Palacio, good morning. Pero po kami nagdadangog, Barreta sa Asintado. Mabalos po, Ma'am Sonia Magadyo, Bagadyong. Pakibati, Ma'am po. Good morning. Pakibati, Ma'am po, si May Ann Bustamante. Kan inalahan libmanan sa sayang birthday po ngunyan hali ang ki Annabel Sandagan Osio.
1: Ay, good morning man sa classmate ko diyan sa si Ma'am Mary Ann Sanduco Pasaba, asin si mga taga Santa Cruz Elementary School batch 84, si Ma'am Bien Arimblando asin si Ibapa, and si madalang si partner. Pag-iwa ka pa diyan.
2: Sabi ni JR Belka Belkani, madadagos po ba ang investigasyon sa Wanderlust sa Congress? Apuntunta po si Congressman Arnie Fentabel.
1: Bira. Oy, good morning. Good morning and congratulations kay Nathaniel Salazar Medrano, asin Sophia sa Imancita, Pasamba, graduation kasulma sa Ateneo Dinaga University. Mm.
2: Oy, kulibat ta ha. Mga tuga nga, mga karalasyana. Partner, sa masunod na simana, maarangkada na ang inaapod na balik, ano to?
1: Brigada Eskwela.
2: Brigada Eskwela. Kang mga, ano, kang mga nasa gobyerno. No?
1: DepEd.
2: Kan Department of Education. Kaya duman sa mga estudyante ta, oy, maggarahanda na kita, ano. Kadakol kita mga preparan. Pero ang sa bagay partner, ang karalasyan, dahil kita makaka-experience ng kuya, ng mga pag-uran-uran, El Nino kita ngunyan.
1: Masakit bagay ang kapag ito partner. Di ba kahit itong mga nakalihis, nagkaigwa ni mga modification kapag klase?
2: Oo, nagkaigwa ni, dahil sa grabing tingin. Init, oo. Pero ngunyan, at least, medyo baga kuya partner, ang panahon, ano?
1: Guguran.
2: Medyo nagtataga, lipot-lipot, ano?
1: Pero, sana. Dahil pa mga dakaya.
2: Pero kaya lang ang karalasyan kaya partner matungod na ano ba June ba? Di ba katahawan kang June?
1: Oo.
2: Sa mga pampublikong eskwelahan sa grade school. Saka sa high school dahil ang college partner garo by August na yan.
1: August na.
2: Ang relaogan sa klase. So matutungod kita duman sa peak kang
1: pagpuon.
2: Oo, kang El Nino ha. Phenomenon kaya ingat-ingat po kita mga tugang ha. Lalong-lalo na duman sa mga aki ta pagpuon kang karalasihan.
1: Oo. Ay, good morning partner kay Ma'am Sheila Rakadag kang SWMO. Tama-tama ngayon naglalaba akong ngayon, tamainit. Ay, good morning Ma'am Sheila, long time no see.
2: Medyo maano na kita partner.
1: Sige, maluay-luay naman kita.
2: Pero ayaw na si Mr. Bong Rodriguez.
1: Ayaw na si Mr. Bong Rodriguez.
2: Mga bago siyang ano ha. Mga
1: impormasyon.
2: Okay. Para duman sa tema, kababayan.
1: Oras sa ito kunyan, 55 minutos na. Makalis ang alas 8 nin pagkaagang. Oras na ito, sendo kang, okay, ang oras ni Smart Save Solar, the solar that you can trust. Inihatod sendo kang nasa bitna ng samoy nagtatabang, dili sa satuyang programa.
2: Hoy, duman man sa mga, ano ni, Angge.
1: Ayun eh.
2: Okay. ang Jameson Marketing Mga Tugang and James Marketing Dealers Indakan Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha at Genuine Parts sa presyong mas mababa sa company price. Nagtatabang man sinda sa gustong magbukas ng Micro Motor Parts na tindahan, sinda matukdo asin masupport sa Indo all the way. Sa inpa, sa pinakanghaloy ng motorcycle parts sa tindahan, since 1972, 50 taong na sindang nagsiservice sa motorcycle riding public. Dumanan lang ang main office ninda sa Jameson sa Tabuco, Naga City. Sa oras inpa ngay po, igwa ka maning kadamay, mga tugang, turn your gadget into budget. Madyana sa HJP Pawn Shop, sa HJP Pawn Shop, halangkawan kilatis, madaling kaulay, hababaan terms, pwedeng i-renew, hababaan interest rate, ang pawn shop na may puso, kasama mo ang HJP Pawn Shop, nag-aako nin mobile, as in man, smartphone, iPad, tablet, DSLR, camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, sinima pang collateral na may extended months, tanganing matubos o marinyo kung kinakaipuan ninda. Madjana ang HJP Pawn Shop, igwapong pitong branches, sa Laogkan, Bicol Central Bus Terminal, sa J. Miranda Avenue, sa Atubangan, kan Entrance Gate, kan Bicol Medical Center, sa Rodson Hotel Building, kataid kan Lucky Office Supply, sa Galeria di Calabanga, kataid kan LCC Calabanga, sa Alfredo Street, San Roque, Iriga City, atubangan lang kan East-West Rural Bank, sa San Antonio Poblacion, Nabwa, katubang lang kan Nabwa Public Market, kataid kan Motor Trade, asin sa B112 Building, Rina Cimiento Street, asin man Biak na Batu Street, Tabuco Terminal, Madjana sa HDB Pawn Shop, and pawn shop na may puso. Siring man mga tugang sa kusina, dapat marikas tipid asin ligtas, uyan na ang Brax LPG Supply na authorized sealer kan Petron Gasol, St. Vincent Gas, asin Mabuhay Gas Savers, mga LPG brands subok na maray ang kalidad, abot kaya ang presyo, asin libre pa ang delivery. Makukuha po sa Roa Sabino, Diversion Road, Concepcion Pequeña, sa Atubangan lang mismo kan SWMO Office, ang sa indang pinakabagong branch, asin ang pinakapremerong branch sa Zone 4, Mahalika Highway, Concepcion Grande, Atubangan lang kan Socios Supermart, harani sa Pepsi Plant. Apunan lang nindo sinda sa 0908-388-1183 o sa 0917-580-1303 para sa free delivery. Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolan.
1: Partner, sa sunod, si dating City Councilor Joe Perez man, kakaulayon ta. May mga post ko niya na medyo interesante na pwede na itong matukan.
2: Okay.
1: Bueno, maluway-luway na po kami magpaharamig din po sa programang Double Target ngunya na aldaw na Sabado. Petsa 30 kita kang bulan kang Mayo taon 2026. Sa lado technical si James Umbrinya, si Terry Berdewa, si Angelica Salcedo. Kami po ang sedong nakaibahan sa programang Double Target.
2: Ini po si RSR.
1: Ako po sa dulingkod si Melvin Maestrado Machado. Mabalos kang sa indong pagantabay.
0: Radyo Guapito. Good vibes mga kapamilya. Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
3: Nako, DJ, totoo 'yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
0: So ang iBerry nakatulong sa iyo, Tita?
3: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
0: Ayos. So sa mga nakikinig, hanapin niyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
6: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
7: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error.
8: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado.
9: JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
10: JLE's Driving Academy
9: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.

0: Because everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angel Street, Naga City.
2: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
3: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Pag nasa auto kita, dapat kakambalta na ang pagsulot ng seatbelt. Sa paagi ka ini, magiging panatag ang sa tuyang pagmamaneho, as in enjoy and joyride. Kaya use your seatbelt para walang sabit. And road-friendly tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
4: Kaka-art.
5: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
4: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
5: Tiwala sa 4 superfoods?
4: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba. Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.
6: Mahalagang paalala. Ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury, at South Star Drug.
8: Your bill, sir.
9: What? 14,000 pesos for dinner?
8: 1,400 only, sir.
10: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
8: Your bill, sir.
9: Order pa more. Dessert?
10: EO, love your eyes.
11: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-good job stamps na. Convenient gamitin at self-inking na. Sa good job stamps, maraming choices. Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad.
12: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Elias Angeles Street, Naga City.

0: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
1: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
2: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
3: Yashano, Yashano Mall.
4: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpaliput-lipot?
5: Da iparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na maliput. Malinig, asimuelo.
4: Ha? Saan man?
5: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunan pa si Junior.
4: Saan ba yan, Gum?
5: Sa Papatantan Apartel, Gum.
4: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
5: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
6: Papatantan Apartel. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
7: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanonood sa kalaman, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW.
8: Walang aw sa PAW.
9: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
10: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
11: Bicol Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH-accredited, ISO-certified, and marina-recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.
12: Bungkaras, ang programang magiya sa mga tao, tanganing maaraman ang tunay na estado kan publiko sa tamang impormasyon, tamang rason, asin tunay na solusyon. Gabus ini sa Ibungkaras. Sabado, digdi sa 105.5 RGFM, Radyo Guapito. Bungkaras.
13: Hello, so good morning mga tugang. Salamat Sabado na naman kan nakaagi pong Sabado Mayo kita, pero hopefully ngunyan makabawi kita dahil kaipuhan ko na naman maghali. May importanteng kalakawan. Thankfully, yaon si Partner Gigi. Ngunyan, good morning, Partner Gigi.
14: Good morning
13: Gigi.
14: Po, Partner Bong.
13: Kumustahan sa imong nakaaging semana?
14: Okay man, rested na, Partner Bong, because the semester is finally over.
13: Oh, wow.
14: Maski po sa pagtukdo ko, tapos na, nakapagpa-exam na. Yes. Oh. Siguro ano, same din to sa lahat ng mga estudyante. Nakakapahingalo naman ng mga estudyante at ang mga magurang
13: sa
14: pagtaupo ning mga
13: allowance.
14: Ikaw po, Partner Bong, kumusta ang weekend?
13: Manaman na pong allowance.
14: Okay man.
13: Dahulo
14: actually, na naman mga development.
13: pagkabalik ko hali sa Kuyan, hali sa Metro Manila, dakul kitang naging kasibutan, saro duman itong pagbisita dyan man sa Barangay Kabariwan, sa Ocampo, dahil igwa kita duman project na pigtatarabangan ta. So, katuwang ta duman itong Santa Cruzan Farmers Association. Mm-hmm. So, igwa sindang proyekto duman na pigaalalayan ta. Hopefully, matapos yan sa bulan ning Hulyo, tanganing igwa na sinda ka itong kaipuhan hinda dyan sa saindang lugar. Kasuod maman, yaon ako sa Gainza. Mm-hmm. Dahil si Sarotang matibay na leader, chairman siya kang Reforma Kamsur, mm-hmm, duman sa Gainza, binawian in buhay. Mm-hmm. So, na-inform kita, primero kan pamilya, sagod kan sa tuyang matibay na konsihal, si Konsihal Dudes Paraiso. So, nagduman po ako, nakaulay ko sinda, inisaro siguro sa mga talagang problema kang nasyon, ano, itong healthcare. Yeah. Ang pigsasabi ninda, dinaran ninda si saindang ama sa ospital, alagad sinabi kang ospital. Ta, obviously, nag-aaragawan ng kwarto, ng space, ng attention sa ospital na ito. Kaipuhan na daang magpuli dahil mayo man daang pwedeng gibuhon. Ano? So, napiritan sindang maglaog sa private hospital. And it turned out, yun na nga nito, medyo bako ng maray si kamugtakan and binawian siya ng buhay. Kaya nagbisita kita dahil si Chairman Mariano, saro po yan sa nasandigantang leader dyan po sa Banwaan kan Gainza.
14: Ano, condolences po sa familia. Yan man po ang problema. Ano po, Partner Bongkang, kadakol ng mga taga Camarines were ang only hospital na maasahan talaga digdi in terms of facilities ang BMC.
13: Correct.
14: Pero after that, mayo ka ng choice, mapaprivate ka, mahalangkawon na ang bill, kulang pa ang facilities.
13: Correct. So, siguro po itong pigu-urag-urag ka mga nakatukaw sa pwesto sa probinsya, ini po ang realidad. Kadakol po sa mga taga Camarines Sur, kung dahil na po ma-accommodate dyan sa BMC, mayo sindang
14: mayo
13: madadalaganan. Ano? Kaya magmuklat na kamo dahil inipong kapabayaan nindo na dahil mapakaray ang mga ospital digdi sa probinsya. Lalo na po itong sa tuyang mga district at sa tuyang provincial hospital, talaga po ining malinaw na mayo kamong pagmakulog. As in puso duman sa mga kasaraditan dahil sinda po sa oras ning kagipitan na madalagan sa ospital, mayo iyan makakapitan. And hopefully, kung igwaman ko ta ning konsensya, as in puso ang mga nakatukaw sa probinsya, tawan nindong prioridad. Inipong mga ospital na inidahil, inipong mga ospital na iniampiguro lahin ta dyan buhay.
14: Tama.
13: Buhay nin tao. Ano? Yan, partner. So, pasensya na ta. Medyo ini mga bagay na ini talagang nakakapakulo ng dugo.
14: Trigger.
13: Iyo po.
14: Nakaka-trigger talaga, Partner Bong.
13: Iyo. Partner.
14: Lalo na lalo na, Partner Bong, padagos ang pag gastos kang gobyerno.
13: Correct.
14: Lalo na digdi sa festival na Kaugma Festival.
13: Iyo po.
14: Na mamundo, isipon ako, I'm very happy for the newly crowned po ng mga Miss Kaugma. Kaya lang, tama, araw kong nailing ko sa Facebook, 1 million for a crown, pero si mga paraoma, dahil natatauan yung tamang bayad, inipong mga, ining healthcare system sa probinsya, mamunduon, dahil nagsasakto.
13: Correct.
14: Sa prioritization kang local government unit.
13: Iyo po. So sana, kung kaya tang maggastos ning dahil mababa sa 75, ang sabi 90 million, tabak okay ang transparent, mayong pinapahiling sa publiko. Ano? Sana, maisip ninda na ining ginagarastos na arog ka ining milyon-milyon na kantidad na kwarta kan gobyerno. Okay man, may mangkitang pagkontra sa festival.
14: Yan,
13: pero po, tama itong word na sinabi mo, priorities. Mm-hmm. So kung afford ta na maggastos ning halos 100 million
14: yan
13: para sa festival, siguro dapat ay pagpabayaan itong paggastos maning kwarta para
14: basic
13: sa
14: services.
13: Basic services. Lalo na po ang healthcare. Ano?
14: Tama po.
13: So, kung i-investan ko ta nindo ang sa tuyang mga hospital, ang sa tuyang healthcare, I would like to believe na baka padangaton kamo bako ang kwarta nindo. Padangaton talaga kamo kang mga tao dahil siniservisyohan nindo mo niyan. Because whether you like it or not, ako o nindo sa dai o mayo kamong labot o ano paman, ang katotohanan, kamo po ang pagpadangat sa indo kan tao bako dahil tutuong padangat kamo, ang padangat kan tao ang kwartang pinapamudmud nindo.
14: Tama.
13: Yan lang po ang katotohanan. No, partner?
14: Tama. Yan. Tama ka dyan, partner Bong.
13: Partner, nabalitaan mo itong nangyari sa Catanduanes. Sige daw, kung I have very, very limited information pa regarding sa nangyaring ini. Pero ini po magayon na hilingon.
14: Yes.
13: As in, sa hiling ko may manunoodan ang mga taga Camarines Sur digdi po sa development ini sa Catanduanes. First, ka mga nakaagi pong eleksyon, bigla pong nabago ang sitwasyon kan sa haloy na panahon kapot ning sarong pamilya ang isla, ang probinsya. Pero po dinaog si governor ning saro pong bagong entrant sa politics, dati pong hali sa academe, sarong abogado, yun pong naging governor. Ano? Ako po, I have nothing against both sides. Pareho ko po yan na mga amigo. Itong dating governor, ang presenting governor, pareho ko po yan na kumbaga may mga igwa kitang connection sa inda. Albeit impersonal, pero igwa po kitang maray na iribanan sa inda. Pero in general, despite ining nangyayari sa Catanduanes, ako po personally na hiling ko ang development dyan sa Catanduanes. Alagad ka mga nakaagi pong bulan, grabe ang barakbakan dyan sa politika because ang governor, kalaban niya po sa politika ang gabos na nakatukaw sa board. Pero recently, I think a day or two ago, igwa pong nagluwas na bareta na nagkaigwa po ning suspension.
14: Yan, hali sa ombudsman.
13: Hali sa ombudsman, ito pong mga yaon sa konseho kang panlalawigan, itong sangguniang panlalawigan. And dai pa sa kumalinaw kung ano ang rason kung taano ta nagkaigwa ning suspension, partner. Would you have any information kan nangyaring ini? Tabi.
14: Ano, ini hali po ini sa Radyo Pilipinas sa Verac Catanduanes. Ano po, ang ombudsman po sinuspend, ano po? This is called ano, a preventive suspension. Kang 12 official kang sangguni ang panlalawigan kaibahan ang vice governor si VG Fernandez as in po ang 11 na provincial board members. May duwa
13: na board member.
14: Na board member na dai po kaibahan sa suspension. Ibig sabihin, dai kaibahan sa mga tigkasuhan.
13: Oh, partner, bago ka magpadagos, para lang maintindihan kang kadaklan sa mga nagdadangog sa tuya, ang gobyerno po, igwang tulong major branches. Ano? Igwa pong executive, kung sa national, arog kayan Office of the President, saan ko dito mga line agencies. Arog kang DILG, DFA, DTI, and so on and so forth, ang Department of Labor. Iyan, parte po iyan kang executive branch kang government. Igwa pong pangduwang branch ang apod legislative. Ano? Sa national, arog kang Senate, arog po kang Congress. Sa local, ini pong legislative branch kang provincial government, kang Catanduanes, ang yaon po dyan, pamamayo kang Vice Governor. And si Vice Governor, siya po ang nagpipreside kang legislative procedures kang mga board members o mga pigaapuntang bukal. Ano? So, ini tubig sasabi sa tuwi ni Partner Gigi, ining Vice Governor, kabali po itong perang board member?
14: 11 board members.
13: Nagkaigwa po ning preventive suspension issued by the ombudsman. Taano po ta nagkaigwasinda ning preventive suspension? Partner.
14: Ano, partner Bong, ang preventive suspension, ginigibo siya ano po, kapag may ongoing na kaso.
13: Okay.
14: So sa instance po na ini, ugwa pong administrative cases na final si sitting governor Asanza laban sa vice gobernador at sa 11 members ng sangguniang panlalawigan for allegedly grave misconduct, mm-hmm. grave abuse of authority, and conduct prejudicial to the best interest of the service.
13: Okay.
14: Among other things, ini pong nakalagpo digdi sa news article, ang pag-amyenda daw sa paggamit ng quick response fund matapos ang pananalansa ng typhoon, Super Typhoon 1, pag-override ng veto ng gobernador at hindi po pag-aproba sa ilang itinalagang department heads.
13: Mm-hmm.
14: So, araman po kang publiko na ang gabos po ng mga ina-appoint ng mga department heads na agi po kaya ayan sa legislative body.
13: Correct.
14: Mm-hmm. Ang sangguniang panlalawigan. Mm-hmm. So, siguro may mga dahil nga ni sa bangayan politika na we are all familiar with, lalo mm-hmm. naman yan sa mm-hmm. Senate. May mga daipon mga na-approvan ang mm-hmm. Appointment. At pagkaantala daw po ng pagpasa ng provincial budget for 2026.
13: Mm-hmm.
14: And ito pa po, Partner Bong, at sa pagdeklara nila sa gobernador mismo bilang persona non grata. Mm-hmm. So ayon sa reklamo ng gobernador, nagdulot umano ang naturang aksyon sa pagkaantala ng implementation ng programs and projects for the people of Catanduanes.
13: Mm-hmm.
14: Ang kaya po nagkaugwang preventive suspension, ini po ang preventive suspension, di man po siya kaparusahan.
13: Mm-hmm.
14: Pero ini, to ensure na ang investigation maging impartial. Okay. Tapos syempre kung yaon pa po sinta dyan, di sinda preventively suspended, medyo masasakitan na mag-imbestigar ang ombudsman sa ongoing po na kaso. Nakasaad din po sa dokumento na kaipuhan na preventively they will be suspended for 6 months.
13: Mm-hmm.
14: So yan po ang issue niyan sa probinsya kang Catanduanes. Pero tama ka, Partner Bong, para sa kuya magayon ining exercise kang mm-hmm. sa tuyang justice system.
13: Mm-hmm.
14: Saro sa mga bagay na ipinapahayag kay ni na kay puhanta. Partner Bong, mm-hmm. we need to be civilized
13: mm-hmm.
14: lalo na sa tuyang gobyerno na maski po baga dai kita nagkakasurunduan politically. May mm-hmm. mga bagay na dapat may limitasyon ang iriwanan.
13: Yes.
14: Rule tapos of law. May rule of law na may mga bagay na dapat daiman kita nakakasobra. Maski nga ni dakul kita in terms of numbers, minsan talaga ang batas. Kaya magayon man nga ni na si Governor Asanza, nag-file siya kay administrative case as in may ongoing investigation sa members kang sangguniang panlalawigan.
13: Yeah, partner, magayon nun na adalan ang nangyayari sa Catanduanes. Primero, ano ang pwede tang mano dan digdi?
14: Mm-mm.
13: Number one, ang realidad kaya. Pag halimbawa, arukin eh, gamito na example kang probinsya. Duman sa Catanduanes, ang governor na ng Gana, solo-solo siya. Bako niyang kapartido ang vice governor. Yeah. Sagkod ang sa iyang mga
14: board members.
13: I'm not sure kung gabos or at least definitely sigurado ako majority kang board members kan sa indang probinsya.
14: Super bako majority.
13: Niya. Iyo po, si super majority. Pero sa sitwasyon pong ini, saro iyan sa major struggle kang sarong executive. Dahil dakul pong darakulang desisyon na dahil niya pwedeng desisyon na namayong concurrence ang legislative. So, halimbawa, kung may project na gigibuhon, lalo na kumagastos, papa-aprobahan niya yan sa sangguniang panlalawigan. Pero pagkalaban mo ang nakatukaw sa sanggunian, good luck. Most likely, mayog kang mahaman. Mm-hmm. Yan ang realidad. Conversely, igwaman mga lugar. Sabihon ta ng halimbawa, sarong probinsya digdi mm-hmm. sa Bicol, na essentially rubber stamp.
14: Yeah.
13: Rubber stamp ang legislative. Gustong sabihon, masurunod lang sinda sa gusto kang gobernador. Mm-hmm. Mayo itong fiscalizing na pigapod. Fiscalizing, gustong sabihon, dawa pa magkapartido kita, partner. Mm-hmm. Halimbawa, ika ang governor, ako board member, magkapartido mm-hmm. kita. Totoo yan. Pero pag abot sa mga tutukaroon na issues, yeah. dapat sina-challenge mo even itong lalansar kan sa imong gobernador. Lalo na kung kaduda-duda or bakong tama. Si Panduwang dapat ang mano dan, pwede pong magkaso itong mga apektado. Bakusa na itong nakatukaw sa pwesto, dawa po ordinaryong tao.
14: Yeah.
13: I'll give you an example. No? So bago, ano ito si mga grounds na pigtao, saro sa mga grounds naman is, ano po da?
14: Saro sa mga grounds, abuse of authority.
13: Okay.
14: Tapos, conduct prejudicial to public interest.
13: Okay.
14: Tapos, actually, duman po nag-iipo.
13: Nag-sentro.
14: Yes,
13: okay. Iyo po. So, halimbawa, igwa po baga mga questionable na nangyayari sa sarong probinsya. Kung sain, halimbawa, nag-utang ng milyon-milyon. Ano? Ang pag-utang po ng dakulang kantidad sa bangko, nag-aagi yan sa proseso.
14: Yeah.
13: Iyo po. Igwa po yan prescribed period. Igwa po yan ng mga aagihan na dahil mo dapat malagpasan. Pero igwang sarong probinsya, pigaadal ngun yan ka mga abogado ang dokumento. Because it turns out, igwa po ning mga overnight deals. Gustong sabihon, imbis nag-agi sa proseso, talagang in a couple of days, natapos nakautang. Nakautang sinda sa bangko. Iyo po. Now, ini po ang tandaan ka mga rubber stamp, kang mga sunod-sunuran sa indang among, ano, pwedeng nakalusot ka mo dyan, pero dahil nangangahulugan na dahil ka mo pwedeng habulon kang batas pag-abot ning panahon. Iyo po, dahil kung naging complicit ka mo sa mga kailigalan, good luck. Pwedeng makaligtas si among mo, pero ika, dahil sigurado, kung dudupahan ka yan pag-abot ning panahon, baka ika pa ang isakripisyo. Kaya, si mga rubber stamp dyan, si mga sunod-sunuran, si dahil nagsusurunod sa tamang proseso, good luck. Dahil ngunyan, in case dahil ninduaram, pigi-imbestigara na ka mo. Iyo po.
14: Tama, yan. Tama.
13: So, lalo na sa tamang panahon, sisingilon ining mga abusadong ini sa pwesto. Yan.
14: Lalo-lalo na po ngunyan, partner Bong, ang mga tao matanaman eh. Maski mayo sa posisyon, willing na na mag-file ning kaso. Lalo na kapag arog na kayan ang mga public officials. Ako po naging, I have served as counselor for 3 years sa City of Iriga.
13: Correct.
14: Madali lang kaya para sa sarong legislative body, arog kang sanggoni ang panglungsod. Nagabos na sabihon inda, gabos na direksyon na itinatao sa inda, madaliun lang maipasar ang sarong bagay. Taano, dakulon kang kakampi eh. Pero yan ang makatakot, paano kung singilon ka mo,
13: correct,
14: parerehas man ka mo, sarabay man ka mo, 11 ka mong madidismiss, 11 ka mong masususpend, kaibahan pa ang BC nindo. Kaya tama ka, partner Bong. May oras ning pagsingil. Correct. At matakot kita kung habang sa session, makusugo ng buta, binabackupan kita kang mga sa ilingtang mga makukusog na mga tao. Pero ilingunta na lang, pag siningil na hitahang batas, nasindahang batas, kung yaon pa man ng gadyan sa likod po ninda, which we highly doubt.
13: Most kasi likely, po, ang ililigtas nilang sa diri.
14: Sa diri. Kasi tama po na pinunan mo na so high ang executive sa legislative. So, ibig sabihon, kapag iniarog ka ini, 11 members, kang sanggunian ang panlaluwigan, including the vice governor, suspended. Di naman kaibahan sa kaso, for example, kung ugwasin ng sinusunod na previously sitting, yan mga ano, speculation lang yan. Halimbawa, pag nakasuhan ang sangguni ang body, di man dyan kaibahan.
13: Correct.
14: Ang mayor,
13: tama,
14: ang executive,
13: tama,
14: ang governor. So, mag-isip-isip po kita as honorable members of the sanggunian. Na ang desisyon ta po pwedeng magayunon, tadakulon kitang kakampi, pero at the end of the day, sa diri ta po ang ano at stake kapag nagde-desisyon kita, na aramtaman na sala, pero ginigibota just because manduhan kita. Ano, partner mo?
13: And igwanang mga very interesting, tamay mga pig-share sa kong cases sa ibang lugar, kung sain naubos na bakusan ng suspension, nagkataranggal sa pwesto.
14: Opo, meron po talaga.
13: Oo, so pagkampig babasa ko ito, napapailing-iling ako. Ano, At some point, ang pagmati nindo, garo itong, Mayo. Mayo, mm-hmm. Sa mong makaka-question dahil kontrolado mi ang probinsya. Garo araw kaya na. No? Pero, duman sa nagkahiriling kong president, ito po, si Ibang Hani.
14: Natira isang councilor. Correct. Naging mayor.
13: And si Ibaman, una nida, naka-retire na sila dahil sila habulog kang batas.
14: Tama. Meron po niyang ruling. So, partner Bong. Mm-hmm. Yung isang mayor, dahil practice po ito, yung mga natalo niyang konsehal, mm-hmm. ipinasok niya sa government. Mm-hmm. Sa opisina niya. Ruling po ito. Tapos, matagal na siyang hindi mayor, mm-hmm. pero nag-abot si kaso niya, pinabalik sa iya si Gabus na isinweldo niya duman. Mm-hmm. Tapos, nakulong pa siya.
13: Correct.
14: Mm-hmm. Baho na siyang mayor, kaya
13: there you go. Mm-hmm.
14: Magayunon isipon na may hustisya.
13: Correct.
14: Ang kaipuhan talang po talaga, inot na inot, courage coming from our constituents, mm-hmm. and at the same time, supog kita, kunta na, partner Bong, coming from our elected officials. Oo.
13: Pero ang importante, tandaan ta po, dawa ordinaryong tao, pwede pong mag-file ng kaso.
14: Mm-mm.
13: Pag may nahiling sindang, pagbalgar sa mga numanalayi, kansatuyang mga opisyal kang gobyerno. May it be ang gobernador, ang mayor, o ang mga miyembro kang sanggunian, may it be sa probinsya or sa city, pag may sala sindang gibo, bilang ordinaryong individual, mga ordinaryong individual, sinakakaintindi sa batas, pwede po kamong mag-file ng kaso. Ini pong nangyayari ngunyan sa mga nagkakapirang probinsya sa bilog na Pilipinas, magayon pong adalan, manudan ka mga tao digdi sa satuyang probinsya na they can hold their public officials accountable.
14: Opo.
13: Pwedeng makalusot sindang ngunyan dahil kontrolado ninda Gabus. Pero pag-abot ng panahon, pwede sindang singilon dawa dahil na sinda nakatukaw sa pwesto.
14: Tama. Ano po? Yeah. Speaking of, gusto ko lang po, partner Bong, i-highlight digdi po sa programa.
13: Mm-hmm.
14: Ang 888 Citizens Complaint Hotline.
13: Mm-hmm.
14: Gabus po kita, ordinary citizen. Pwede nga ni anonymous nga ni po ini.
13: Mm-hmm.
14: Kapag naiiling po kita ng mga irregularities, mm-hmm. lalo na si mga glaring, ibig sabihin yun, dahil na kayo po ang imbestigahan,
13: mm-hmm.
14: si mga outright yaon dyan, pwede ta pong ireklamo yan sa Malacanang. At ang kagayunan digdi, partner Bong, mabilis ang aksyon kang 888.
13: Mm-hmm.
14: Araw nga, for example, nailing mo si mga tent sa sudad po nindo, sa munisipyo nindo, may pangaran kang sa indong mga elected officials. O tapos gamit ang kwarta kang gobyerno, pwedeng-pwede po nindo yan ireklamo,
13: mm-hmm.
14: sa 8888 at agaran po yan, masend po yan agad-agad, partner,
13: mm-hmm.
14: Bong,
13: mm-hmm.
14: sa satuya pong mga elected officials sa mga government. Arog po kang halimbawa sa Facebook, official Facebook kang LGU, sinasabi na, si mayor ngayon, nagtao ngayon, personal, ning kwarta.
13: Mm.
14: Paano man yan nagiging personal?
13: Correct.
14: So, pinapa-explain po yan kang Office of the President. So, gamitong tapo ining mga bagay na ini, takong mapapansin po nindo, siguro dahil ng mga citizen ang nagko-complain, partner Bong.
13: Totoo yan.
14: May iling mo, tinatapalan na. May iling mo, malinig na ning dikit. Malinig na ning dikit. Tig-anuhan na ning pintura, ang mga pangaran. Magayon siyang ilingon. At this is because the people are already complaining.
13: Mm-hmm.
14: At ginigibo na ang Gabus na measures para po maaksyonan po ini kasatuyang mga elected officials.
13: Speaking of that, partner, ini digdi sa siyudad Kanaga, saro ini sa mga maobserbaran mo, ang mga tao digdi, they hold ang sa inda mga public officials accountable. Kaya nga ni, masakiton maging official digdi sa siyudad Kanaga.
14: Sa
13: standard kang kadaklan, magayon ang sitwasyon sa Naga. Pero, saro sa challenge kang sarong official sa Naga. Ang mga tao digdi, pag nahilingan ka talaga ning daisinda uyon, talagang napalag, talagang maribok, or to the point, baka kasuhan ka pa. So, dahil dyan, ang mga officials kang Naga, kumbaga,
14: ingat.
13: Exactly. Ingat. Maingat. And dahil dyan, turultul. Yeah. Maray ang gibo ka mga official. Masakiton mag-gibo ng kalakuhan.
14: Yes. Di. At dahil tultul, magayon ang serbisyo.
13: Correct. Kaya araw kayo niyang sitwasyon sa siyudad Kanaga. And this goes back from the time of sa tuyang iniidolo na si Mayor Jesse Robredo.
14: Yes.
13: Ano po? Hanggang sa ngunyan, dire-diretso, sinagsurunod na mga mayor, naging standard na ito na masakit ng Bacleon.
14: Masakit ng, halimbawa, from Jesse Robredo,
13: correct,
14: mayoral leadership, dapat, ano, at least, mapantayan mo, dahil ka talaga pwedeng maghali duman sa standards na
13: correct inilagay. Oh, ang sikreto, yaon duman sa ang ginibo niya, in-educate niya, in-empower niya si mga tao.
14: Yes.
13: So ito ang kaipuhan tang manudan dahil baliktad ang sitwasyon sa ibang probinsya, no? Halimbawa, igwang mga probinsya na ang nag-iiral, takot. In fact, ang ginagamit minsan kang probinsya itong pangkakaso, ano? I'll give you an example. Ako po, puwera kang mga harassments, inuuran po ako ng fake news every day. Ako, si Congressman Nelson Ligacion, si Congressman Arnie Fuentebella, si Mayor Tom Bungalon Dacanpili. Ang apod na nga ni isang mungon yan, mga bandido. Kami daang nagkakausa ning day pag-uswag kan probinsya pangyayari. Ta kami nalugod ang may kasalan.
14: Makaulang na, yan sa mga istagayari. Makaulang nalugodan.
13: Correct. So, iba-iba po sa Urual daw, mapapangirit ka na lang dahil ano ba gata, takot-takot ka mo sa kuya na nagkaparaabala ka mo magparaluwas ng fake news.
14: Yan.
13: Ano, ginibo na akong scammer, ginibo na akong boy, ano to, boy sunog, gabos na apod. Ano?
14: Gabos na.
13: Sinapo ko na yan.
14: Kasi
13: sabi
14: mga
13: ko
14: caricature mo na AI.
13: Ano mo partner, nag-spend ako kang sa kuyang halos 50 taon na buhay sa iba't ibang lugar. Digdi lang ako pigparabalahura sa Kamarinisur. Ano? Pero kabali yan. Sabi nga ni Kayan, naglaog ka sa politika.
14: Desire to change.
13: Correct. Pero iyan ang saro sa dapat baguhon. Mm-hmm. Itong kultura ng politika. Alimbawa, sa Naga, igwamang kayo nagruluwas, pero controlled. Ang mga tao, dahil natubod sa mga arugayan na balubagi.
14: Saka,
13: ano?
14: Kung may mga ang kritisismo, kaibahan yan dyan, ano, partner po. Pero iba man kaya ang educated criticism.
13: Correct.
14: Iba man ang constructive criticism sa talagang troll ka lang talaga.
13: Tama.
14: Binabayaran ka lang talaga para mang balahura ng tao.
13: Correct.
14: Kaya going back, partner Bong, dikit lang na ano, kung ang mga elected officials kaypuhan makatakot sa batas, ano po, pag sinda-siningil na kang justice system ta.
13: Correct.
14: Pati po ining mga fake journalists, ining mga troll, ining mga mayo ng ginibo, mayo ng journalism ethics na inaapod.
13: Tama.
14: Maabot sa maabot ang panahon, sisingilun man kamukhang justice system. Dahil ngunyan kaya, makusog ang boot nindo eh. Pero pag ano, pag time na talaga nasisingilun na kamo, good luck na lang po kung talagang yaon pa yung mga taong sa iling po nindo, kakampi po nindo.
13: Tama yan, partner. In fact, igwabagay itong sa Art of War. Ano? Sabi nga ni Kian, in line of that argument, ang sabi ni sa Art of War, revenge is best served cold. Yes. Anong gustong sabihin kaya? Halimbawa, si mga nagpapakasasa ngunyan sa pang-aabuso, huna ninda, mayong katapusan iyan. Pero maabot ang panahon, mayo na si maprotihir sa indo. Yan ang perfect time kung nuaring ka mo sisingilon. Because look at what's happening sa Senate. Ano? Sa Senate partner, si mga dating poderoso, sindangon yan, ang may mga kaso ng plunder.
14: Yes.
13: Diba? Si mga kadto talagang sa hilingta, masakiton sindang i-challenge. Ngunyan, sindana ang on the defensive. Kaya kuidaw ka mo. Si Gabus dyan, na abusado mo niyan. Si Gabus na nagpapakasasa sa puder. Si Gabus na nangpaparatungtong ng mga inosenteng tao, may oras ka mo sa korte. Kung makalagpas ka mo sa korte, may oras ka mo sa mahal na Diyos.
14: Tama,
13: yan ang katotohanan, partner.
14: Totoo, ano po? Yan.
13: Yan.
14: Ilingon mo po ngunyan. Ano, kung iisipon ang mga tao, partner po, ano, sa national politics, si mga akala natin untouchables. Ngunyan, nagtatago.
13: Correct.
14: Ano po, si Saro nga ni, dahil tanarap kung sa inyo, palop na kang mundo, kang kinaban. Pero mga kung isipon, mga untouchables yan. Because They have all the money, they have all the connections, pero talagang tama. Sabi nga ni sa taga-Iriga, suriput si kagurangnan.
13: Mm-hmm.
14: Talagang tama. Kung di ka mo natatakot sa kinaban, matakot ka mo sa hustisya hali sa Panginoon. Tama iyo, ka, partner.
13: So, yan partner, importanteng maray na padikit-dikit manoodan kan mga tao. Dahil po, sa mga nakaaging halos apat na dekada, ang nag-iral digdi, igwasan ng mga poderosong pamilya na pag tinaram ninda, mayo nang pwedeng magkontra. Pag magkontra ka, bababuyon ka, gigibuhon ka ning kung ano-anong panaraot, kakaso. By the way, speaking of kaso, ano, igwa naman baga nagluwas, kaso banggigaro ito, na ito da ang kaso. Igwa po baga kayang big file sa kuning kaso na ako po da naghambog. Bako po da akong tagapili.
14: Yeah.
13: Dahil pa po sinda na kontento, imbis na sa COMELEC lang, pig-elevate ninda ito. So, pig-refile ninda sa COMELEC, ang hinahagad ninda, gibuhon itong criminal case. Criminal case, dahil ang gustong sabihon, pag napatunayan na bako akong tagapili, na naghambog ako na tagapili ako, igwang material misrepresentation. Ang parusang gustong ninda, dai na ako makadalagan sa politika perpetually. Ay abang talsot. Ano? Ito bagang,
14: takot na.
13: Kung anong mga hambog nindo, mga mayo man palang kamong BAYAG. Iyo, dahil gigibuhon nindo yan, sabihon nindo naghambog. Sus Mario Sep, kung kamo, kung ano-anong paghahambog ginigibo nindo, ako mahambog na tagapili. Mga tao mismo ang nakakaaram kung sa'yo ako naka-start. Pero ang gusto nindong paluwason, naghambog ako. Gigibuhon nindong criminal case. Tanganing dain ako makadalagan. Saro, sa naman ang simbag dyan? Mga talsot kamo. Ano? Yan ang katotohanan dyan.
14: Tsaka ang dating din, partner bong, sa mga taga Camarines Sur, tano grabe ang effort.
13: Correct.
14: Tano grabe ang effort na ito bagang, dain natutininong, dain ka nakakaturog.
13: Yeah.
14: Maka ng ibang gustong, itong mayo ng ibang nailing.
13: So,
14: saro lang ang ibig sabihin kaya sa mga taga Camarines Sur, ano tahabo mong padalaganon?
13: Correct.
14: If ever man mag-desisyon ulit na magdalagan, ining sarong Bong Rodriguez, ano ang problema?
13: Ano ang first place, nagdeklaro ba akong madalagan? Kaya nga. Ano ba nagkatarakot ka mo? Yeah. Ano ba tayo ba para kasuhan nindo ako ning kung ano-ano? Diba? Sabi nito, ini makangirit pa si pagkasabi, hindi nyo ko madadaog. Linti, sorry. Dahil ka nga nito taong mag-straightening Bicol, kung ano-ano ka pa. Tapos ngunyan, papaluwasun mo na bako akong tagapili, dahil na ako pwedeng magdalagan. Diyos mio, perdon.
14: alanganin man na, alanganin na maray. Ano
13: pero partner, ang importante, ipagirumdum ko sa mga tao, kung ano man ang mga pigpaparapaluwas ninda, dahil ka mo magparaturubod kaya yan. Iyo po, halimbawa, assuming na naisakat ninda yan, ginibo nindang criminal case na ako, bakong tagapili, na may material misrepresentation, whatever. Kung maisa angat man iyan sa korte, primero, ma-file ka ning motion for reconsideration, MR. Yan po, malawig yan. Baka malawig tapos yan. Na. Kung halimbawa, nagdalagan ako sa gobernador ng Gana, baka tapos na ang term ko, dahil pa po tapos ang kaso hanggang Supreme Court po yan. Ano? Halawigon na maray na proseso.
14: Sa prosek pa lang, haloy na yan eh.
13: Correct. Pero siyempre, papaluwas na naman yung Gana. Dahil na ako pwedeng magdalagan.

0: long-termer.
1: Iyan po. And obviously, may kakayahan. And of course, may napatunayan. Tama. Despite ng mga kung ano-anong pagpapakaraot ang katotohanan, ako po, sabi kay Aninda, among ko da si Congressman Arnie. Baku ko pong among si Kong Arnie. Pero sa totoo lang, si Kong Arnie, ang pamilya Ninda, sarong pamilya, na nahiling ko kung paano Sinda ka sincero magservisyo.
0: Very genuine.
1: And baku pong mga abusado. Ano? Dahil simple kung abusado Sinda, kung maisin ng pinagkaiba digdi sa mga pamilya, sa pamilyang nakatukaw na talagang pambihira, ako po mismo marayo. Pero ano ta, nagahaloy ako sa iribanan mi dahil po nahilingan ko ang mga Puentebella pa ko pong abusado. Iyo po. And seryoso Sinda magserbi digdi sa Satuyang probinsya. Iguwapa kitang saro. Ini pong Satuyang rising star sa Congress, si Congressman Nelson Legacion. Although siya po abo niyang bayaan ang 3rd District ang Kamsur, tanapoon pa lang siya. Sa pag-ulay mi, ang gusto niya talaga tapuson ang term niya. Pero in reality, ining duwang ini, pwedeng-pwedeng ining magdalaga ning gobernador. Ang pangtulo po, si PCSO Chair, si PCSO General Manager Mel Robles, resources-wise, igwa siya, kaya niya makipagsabayan. Si Pandua, siya po, may roots dyan sa Bumbon. So, hindi pa lang tulong ini. Kung mayo ako, kung dahil na ako magdalaga.
0: Dahulon pagpipilian.
1: Deep bench ang opposition ngunyan. Kaya, kung ano-ano na sa nang pagpapakaraot ang pigpaparagibo, puro fake news. Kaya nga ni, naging fake news capital na ang Satuyang lugar, Makamurumundo. Opo. Ano, partner?
0: Speaking of, ano po, two of our congressmen dito po sa Camarines Sur, nagsabi na against da po Sinda sa fake news and they are for a bill passing against fake news. Sana, ano po, lahat walk ng mga top lumalabas sa bibig po natin ay kaya po nating panindigan. Tama ka po, partner Bong. We walk the talk. Dahil alam po natin na ang Camarines Sur talagang filled with fake news. Sana po, bago po natin siya i-rise sa national level, linisin po natin yung Camarines Sur. Alamin po natin saan ba galing itong mga troll accounts na to, saan to nagsimula, sino po, say po ang nagpapa dagos ka ini, say ang nagpupondo ka ini. Para po, kapag halimbawa araw kayan sa national level, you support something, tutubudan po ka mo ka mga taga Camarines.
1: Tama po yan, tama po yan. Tapos sa totoo lang, sa luwas, lalo na, digdi sa laog, obviously, hilingon mo ang mga comments ka mga tao anywhere na nagpo-post Sinda o anywhere nagluluwas Sinda, talaga pong ining pamilyang ini na nagparaduminar sa tuya. Kung tratuhon Sinda kang tao, Diyos ko po, kung ako may supog, talagang...
0: Kung ako din ako, mga.
1: Oo, yun. Ang sabi ka tong saro. Ini na ngayang sarong masubin ang papadalaga nun, ta mas mabuot, mas tultol. Magtubod po kamo sa kuya. Pamilya ang piguurulayan ta. Assuming na ang magdalagan, si Aki, si Aki na sabi, mas mabuot, mas maray. Pero po ang katotohanan, ang mapadalagan manggiraray kan probinsya, ang ama. So, parareho lang po yan. Hanggat yaon sa pwesto, idodominate yan kan sarong pamilya.
0: I think, aram po yan ka mga nakatrabaho sa province. Ano correct po, na may arog daa kaya ng mga sistema na maski ang aki, ang nakatukaw, ugwa pa ng gad po talagang direct say ang magurang. Kaya po, ano, tama ka, partner Bong. I think, aram naman yun ka mga taga Camarines Sur. Kaya po, anta lang po talagang padagos naman indugan. And syempre, maging courageous po kita, ano.
1: Tama. Partner, may mga messages bago tamalingawan.
0: Sige po.
1: Dahil paglingawan si sa imong ama.
0: O, syempre, yun ang sabi ko na mo. Ano, Panoy, hello
1: good
0: po.
1: Morning.
0: Kanina may sinabi siyang lugar kung nasan siya, sa San Juan, Iriga City, sarong restaurant. Okay. Hello po sa aking father dear, sa mga kasama niya po na nanunood. At nakikinig po sa programang Bongkaras. Kay Uncle Militon, watching po with us, and kay Ma'am Judith Beliber, good morning po sa darwang tao na maipagmamalaki mo ang kredibilidad. Thank you so much po. Si pinsan na Ireneo Alfelor Lagatik, good morning, laban lang po, Sir Bong.
1: Salamat
0: and
1: po.
0: Si Kong Nick and Siso, yaon man po.
1: Kong Nick.
0: Padagos na nagsusuporta, marhay na aga po sa tuya, and mabuhay po ang gabos. Hello po, good morning po, Kong Nick. Yaon man po, si Ik Kier Yaba,

0: Bong Karas na Kitagabos, and si John Eric Dimabayo from Iriga City 2. Sabi ni Bryce Sird, sana next post kang ombudsman about sa suspension. Sa blank naman. Aro mo, ano, Bryce, kadakulon mga taong harugman kayan ang mga sentiments. Partner Bong, nailing mo pang ibang ano chat sa kuya kaya garo nawara na.
1: Iyo, bago kita magpadagos, partner, nagiramduman ko, ano, inibagang ginigibong festival digdi sa tuyang probinsya. Igwa pong mga remarkable twists, ano?
0: Yeah.
1: Halimbawa, nailing ko itong post mo manungod sa sarong host, ano?
0: Yeah,
1: pero itong host na ito, talagang candidly, during the event, may mga tinaram siya na very sweeping and nakaka-surprise itong reaction ka mga taong yaonduman, ano? Similarly, itong sarong banda.
0: Mm-mm.
1: Itong sarong banda. Kang nagkanta sinda ka itong kapangyarihan.
0: Yan.
1: Na ang lyrics, very powerful. Ano?
0: May
1: sarong
0: chismis.
1: Linya duman, partner. Ang sabi naman, akala mo ba kayo ang may kapangyarihan?
0: Mm-mm.
1: Pero ang totoo da ang may kapangyarihan, ang taong bayan.
0: Yes, tama. Yan. Ang ganda so, ang ganda ng kapangyarihan.
1: Big mute bagada, partner, ito.
0: Oo, ngayon yung chismis. Sabi daw, minute sa live.
1: Mm-hmm. Totoo yan.
0: Bakit?
1: Exactly.
0: Bakit? Pero sa mga tao, bigay na bigay. Alam mo yun, siguro kung malinig ang konsensya mo, mayo yan effect sa iyo. Makikiano ka pa eh. Makikijamming ka pa.
1: Yeah.
0: Pero kung talagang sa pool, masakit talaga. talaga.
1: And in fact, sabi nga ni kang mga tao, nagduman kami para dalanon mi itong mga gustuming mga performer. Pero day nangangahulugan na naguunyon kami kang Gibo, kang sarong tao, sarong pamilya digdi.
0: Yan saka ang makamundo partner Bong, taano daw ito mga naka-face mask.
1: Ang
0: mga nagdadaralan.
1: Really?
0: Yes. Naka-face mask ang mga nagdadaralan. Siguro dahil, syempre, ang iba kaya nasusupog man na nagduruman sinda.
1: O baka takot sindang maulakitan kang virus kan sarong pamilya.
0: Baka. Also, tapos, sarong day okay na pangyayari. Although, gusto ta natatabangan ng transport sector. May mga posts po sa Facebook na inipo pala ng mga commuters, mayo na pong masakayan. Partner Bong, si mga nagtatrabaho from call center, mga agencies, ito mga halidigdi sa Nagad, mayo na sindang bus na nasasakayan. Kaya diyan mo mahiling ano partner Bong, minsan if this is really effective. Dapat dain na nag-aakot ning mga paradalan. Tanong ta kay puhan free ang shuttle, but if this is truly income generating, kung may mga turista talaga, yan ang kahaputan ka mga tao sa Facebook, ka mga tao. Yan dikit lang ani ang mga nagpo-post, paano pa daw si mga dain na lang nagtatararam. Yan po ang mga kahaputan ka mga tao.
1: Okay man mag-free shuttle kung bakong accessible ang lugar.
0: Tsaka
1: pero
0: hindi
1: nga sa highway.
0: Oh,
1: ano, na,
0: tsaka kung dain naman, kung magtada ka man para sa mga commuters, talagang masakit man talaga yan na mayo ng basic
1: masakayan.
0: Services, transport services sa mga nagtatrabaho.
1: Aram mo kaya minsan, pag ang pinairal mo si Pride, itong gusto mong mahipahiling si fanfare, pero nalingawan mo na si pangangay, totoong pangangaipukan mga tao, naghipapahiling yan kang klase ng liderato and karakter kan sa itong leader. Yan ang katotohanan.
0: Tama
1: dyan.
0: Po.
1: Ano po? O partner, baka igwa pang ibang messages.
0: Igwa pa po.
1: Sige po.
0: Sabi ni Bryce Sirds, marhay na pagkaaga po, Sir Bong. Pa-shoutout man po sa Muya Digdi sa Banwaan, Kanpili, Camarines Sur. Urug na po sa Samuya Digdi sa Sityo Pag-asa San Agustin Pili. Mabalos po. Greetings from Yan Moises Sirdon. Happy yan. Hello po sa Indo. And from Noy Ed Spancho, laban lang kita. Kong, Bong.
1: Oh,
0: pwede kang
1: Kong.
0: pwedeng Kong. Makoy Patulot, padagos lang po kaming nakasuporta sa imo, Sir Bong. Watching live from San Fernando, Camarines Sur.
1: By the way, so mga taga San Fernando dyan po ako pinangaki. Regards sa gabus na taga San Fernando, digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. And partner, i-congratulate ko Si retired Judge Leo Intia, nasaro na pong commissioner kang Senior Citizens Commission. Ano po? So congratulations Judge Leo, and
0: congrats,
1: ang Cagayunan.
0: Judge Leo.
1: Kabali po sa area of responsibility niya ang Region 5. So I think 3 or 4 regions ang sa iyang kapot, Judge Leo. Congratulations, and we're looking forward sa imong mga programa para sa mga senior citizens.
0: Nakakatuwa si Judge Leo, abo niya pang mag-relax-relax na lang. Talagang ang heart niya for public service, padagos ang serbisyo na po ni Judge Leo.
1: Correct. Oh, so, by the way, suwago na mention ko na nagduman ako sa Kabariwan. Nagduman man po kita sa Gainza. May mga nakaschedule po akong pagbisita sa Calabanga. Sagod po sa Rinconada District. Ano, igwang mga invitation sa ko sa Rinconada. Dahil ko na mo nasasabihon, taara mo naman.
0: Matag.
1: Iyo, tapos para ma-protect si mga tao.
0: Matatarget na naman.
1: Correct. Pero ako po, sobra akong grateful dahil sa pinapahiling kang mga taga Rinconada. Ano, every day you get those comments against Rinconada dahil sa behavior ni nakanakaling election. Mm-mm. Pero ako po, sobrang heartwarming na dayaram ka tao na kadakol po nagkukommunicate nyo niya na taga Rinconada. Iniimbitaran ako sa mga private events ninda. Na nagsasabi sindang hopeful sinda na magdalagan pa man giraray ako, and that they will make sure na mahiro sinda. Salamat po sa Indoga Boss. Ako po grateful kay iyan. Ang importante po pagtarabangan ta na magkaigwaning totoong pagbabago sa probinsya kan Camarines Sur. Dahil kung arugya nang nahiling ta sa national government, halimbawa sa Senado, garuna circus, ano? Pero sana ko ta, iguamang kita ning maray na sitwasyon sa lokal. Unfortunately, even ligdi sa Satuya, pareho ang sitwasyon. Ano? And kaipuhan ta na talaga ning pagbabago ligdi sa Satuyang probinsya, partner.
0: Iyo po, tama, partner Bong. Ayan na nga ni po, sana makakraft kita ki gobyerno na masusupog ang national. Masusupog ang national na arog kaya ng actuations ninda. Tapos habang ang mga local na mga public officials, tanos ang mga gawi. Pero yan na nga ni, kung pararehas, talkumista, masakit po talaga, hirakman kang mga Pilipino, hirakman kang mga taga Camarines Sur.
1: Tama po yan. By the way, kansarong si Masarong Aldaw, igwang nagpapakaray kan sa kuyang cabinet. Sabi niya, igwa siyang pigibong project duman sa probinsya kan Sorsogon. And sabi niya, supog-supog dahil siya kang kaulay niya itong pigigibuan niyang project sa probinsya kan Sorsogon. Dahil pigningiriritan da kita dito sa Kamsur. So sabi niya, sana ngaya, sir, mag-abot ang panahon na itong ikaka-proud mi man ang igwa kita digdi sa probinsya. Tangon yan po ngayon. Kumbaga, puro negatibo. Pingingiriritan na kita kang ibang lugar.
0: Tama.
1: So, kitang mga taga Camarines Sur, kita po magtarabangan dahil po, ini po, at the end of the day, politicians come and go. Pero ining probinsya ta, sa tuya ini, and kita dapat ang magmakulog. Partner, may nakitang oras.
0: Ayun na. Mabilis na ang oras. Sa Gabus po na nagdangog, nagsuporta sa programang Bongkaras. Diyos mabalos po sa Indo. Ako po si Gigi Vargas.
1: Ako po si Bong Rodriguez. Camarines Sur, Bongkaras na.
2: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinab

0: Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga ang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry.

0: Radyo Guapito. Radyo Guapito.
1: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G dito sa 105.5 Radyo Guapito.

It's Saturday Vibes with Tina G. Heartfelt music po ang hatid namin sa inyo ngayong hapon. I-reminisce natin ang mga past and present love life ng bawat isa ngayong hapon. At sasamahan po kayo ng Radyo Gapito habang namamahinga kayo after a long, tiring morning. Kung meron po kayo mga pabate, you can text us on 0956-1708-212. At kung meron na po kayong gustong i-share tungkol sa inyong mga buhay at pag-ibig, bukas po ang aming text line para sa inyong mga experiences. Pero ngayon, tuloy-tuloy lang po ang ating tugtugan. Here's Melissa Manchester with a song Don't Cry Out Loud, only here on 105.5 Radio.

0: nasasaktan sa mga simpleng bagay.
1: How could it be?
0: Dahil masarap sa pakiramdam na nai-in love, pero masakit din kapag nasaktan ka. Anyways, 9 minutes makalipas po ang alas 2 ng hapon. Si Tina G pa rin po ang kasama niya dito sa 105.5 Radyo Gopito. Happy listening po pala kay Gary Reyes at sa buong Gary's Cuisine na nakikinig po sa atin ngayon. Happy listening po. Pati kay Ace Sungwad at kay Janayla Basales. Tuloy-tuloy lang po kayo sa pagtutok at sa pakikinig po dito sa RGFM. Dahil mga heartfelt music ang hatid po namin sa inyo. Now, here's Jose Marichan. With a song, Can You Just Stop and Talk? Only here on 105.5 Radyo Gopito.

41 minutes makalipas po ang alas 2 ng hapon. At nakasama niyo po sa loob ng 2 oras si Tina G para sa ating programang Saturday Vibes. Maraming salamat po sa mga nakinig sa atin ngayong hapon. Abangan niyo po muli ako sa Lunes, 3 to 5pm. At abangan niyo din po ang ating bagong pa-promo sa Lunes, or baka gawin po natin siya sa Martes. Just follow RGFM 105.5 dahil doon po namin i-a-announce

Natapos man po ang ating dalawang oras sa programa, ang tugtugan naman po ay tuloy-tuloy dito sa 105.5 Radyo Gapito. Mamayang alas tres, si Kuya Carlo naman po ang inyong makakasama. Again, this is Tina G para sa programang Saturday Vibes, only here on 105.5 Radyo Gapito.

0: Radio Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito. 105.5. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5. RGFM. Radio Guapito.
2: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
3: 13-2026, with draw number 6172. Camarines Sur, let's play Small Town Lottery. Time ready.

0: Ball number 14.
1: Ngayon ang pagbabalik natin ang ball number 14 upang mapasama muli sa natin grand total of 10 number balls na natapin ng city bird para sa pagpili ng pangalawang winning number. Tayo ready?
2: Never ready.

RGFM 105.5 Radyo Gopito. Sige lang. Okay lang yan eh. Oras natin 16 minutes makalipas ang last stress ng hapon. Kuya Carlo, checking in na po. At ako nang bahala sa ating tugtugan, alas stress hanggang alas 6 ngayong araw ng Sunday para po sa ating programang Weekend Sound Trip. At samahan niyo ako together with the greatest OPM bands. At tayo'y mag-rock and rollan, ano? At mag-headbang. At patuloy kayong ma-LSS sa ating mga tugtugan. Maaari po kayo mag-text sa ating text line 0956-170-8212. That's 0956-170-8212. Again, welcome po sa Weekend Sound Trip ng RGFM 105.5 Radyo Guapito.

got something from our very own Blah, a band locally here in Naga City. The vocals si Hamilan. Hi kay ano kay Miss Bushel. Naka-tune in siya sa tuyong niyan diyan sa Magaraw. Lakas. Salamat sa pag-antabay sa RGFM. Hangin. And check the time, we got 17 minutes bago mag-alas 4 ng hapon. Uy. Karon naglulumlum ang kalangitan. Kikita ang kahapon. Puwerte niya tiyan. Sa katotohanan nito. And of course, ay kay Sir Jomar. To Anthony, to Josephine, and Samantha. Galing kay Paula ang pagbati ng Kamaligan. Naka-tune in sa RGFM 105.5. Thank you so much. To Georgie, to Maricel, and to Papa D. From Venus naman ang pagbati. Dyan sa Libanan, Kamsur, nakatune in man. Thank you so much. And to Sam, to Sheila May, to Andy, and to Jonah. From Diana ang pagbate. Dyan naman sa Pili. Good afternoon sa mga nakatutok po sa atin at mga nagbimeryanda din sa mga oras mong ito. Mga masarap na merienda. Ako, tamang kape lang. Black coffee. Yun na yun. And syempre sa mga friendly drivers natin on the road, ingat-ingat po sa pag mamanehong sa ating pagtahak sa ating mga respective destinations. And thank you so much for choosing us na maging background po ng inyong mga sasakyan. In the meantime, we got 15 minutes bago mag-alas 4, diretso tayo sa ating tugtugan. Ito pa rin po ang weekend sound trip ng RGFM 105.5 Radyo Guapito.

It's Kuya Carlo. Yan ang tugtugan. Kopi ito.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

0: currently.
1: RGFM 105.5 Radyo Gopi. Ito 18 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Yet something from Hail with their hit song Shooting Stars. Good afternoon sa mga nakatutok at nagmimeryenda sa mga oras na ito. Kagaya ni Diana, kay Ramil, and kay Marian. Galing kay Joy ang pagbate. Happy birthday daw to Angelica dyan sa Kalawag dito sa Naga City. Maraming salamat for listening. And to Aldrin and kay Joshi na nagkikinalas. Si Ram sana ano? Sa ilang kinalasan na yan? Sana pigsabi nindo ano? Maring ma-recognize ta, ma-acknowledge ta. And thank you so much pala sa LGU Pamplona, to the Office of the Mayor, and to Manay Nancy Agustin, and to Sir Ramil Rehador sa Dakulao na Tabang, sa ginibong first Pamplona Archangels sa Futsal Club. Ano po? So congratulations sa Vegetarian FC from Naga City, sinda si nag-champion sa open category, sa men's open category. Ano? And ang Dalupaon or Dalupians Futsal Club, kang Dalupaon Pamplona sa 17 and under category, and ang mga saradit-sadit pero maliliksi na mga players naghahali pa sa Kanayunan Elementary School ano diyan sa Tidambak. So congratulations sa indo. Sinakuta na si ano eh mapalarong pambansa ah. Matitinid daw saradit-sadit pero abang liliksi. Na nakaging palarong Bicol sinda sinag silver ano na daw lang sinda kang Masbate Province. So hopefully come sure ulit ang makapag-represent sa futsal and football ano. Happy birthday daw kay Tintin galing kay JR ng Bombon ng pagbate. Maraming salamat. Good afternoon sa mga taga Bombon and also sa mga taga Pamplona, especially din sa mga taga San Gabriel, San Isidro and Del Rosario. And also sa mga taga poblasyon man ano, poblasyon Pamplona. We got 20 minutes after 5, more music coming on your way. About something from Sandwich, Tanya Markova, and a whole lot more. Dito lamang po yan sa weekend sound trip ng RGFM 105.5 Radyo Guapito.

0: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
1: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalaman, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
3: Radyo Guapito. Radyo, Radyo, Guapito. RG, RG, weekend, weekend, sound trip.

or GFM 105.5 Radio Guapito, Barbie All Malbies of the Barbie's Cradle, singing the hit song of Eraserhead's Overdrive, with 16 minutes more to go before we hit 6 in the city. And that means to say, temporarily, ay magpapaalam muna si Kuya Carlo at ako'y magbabalik po bukas alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali para sa ating programang Extra Special, at 3 to 5 naman para sa Sunday edition ng ating sound trip. Tomorrow, fi-feature naman natin yung mga foreign bands naman po. Alright? So again, maraming thank you sa mga sumabay po sa atin. Tumutok, nakirakrakan, at syempre yung mga nakipag radyo babad, may tele babad, may radyo babad man kita. Okay, maraming thank you po. Coming up next, Nonstop Hits, this time featuring the songs of the 90s. Ayan, 90s naman at early 2000, something like that. Ang inyong mapapakinggan sa inyong mga radyo, non-stop po yan. Kaya manatili nakatutok, nakantabay, at malakas ang volume ng inyong mga radyo. Tipong hindi naman nakakastorbo sa kapitbahay. 15 minutes bago mag-alas 6, Kuya Carlo, sa RGFM 105.5 Radyo Guapito. Shalom!

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito. RGFM Pop Saturday Jam.

0: Radio Guapito.
1: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mula na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers Choice Annual Awards.
5: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking integra.
6: Ito ang patotoo na natulungan ng PAW de Arco Capsule.
7: Ako po si Aling Belen Hulgado. Nakatira dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso. Hi.

CCR Naga City's coolest radio. Radio Guapito.

0: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
1: Great music, precious memories at night on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10 o'clock.
0: GFM Radio Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading.

0: Baga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading, Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading, affordable, di kalidad, pang negosyo. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
1: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango, at all natural. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
3: Hanap mo ba yung masarap na lechon? Yung masarap talagang lechon. The crispiest lechon in town. Original ragamo. Dito lang, sa Boss Paul's Crispy Lechon. Tara na dito!

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG. Good night, hits.

0: Thank you.
1: RGFM Radio Guabito.
2: Your music, your request.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Precious memories, wonderful midnight tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30. RGFM Radio Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang estudyante, pang work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan. Atlantic Bakery,
2: kalusugan nyo'y pangangalagaan. Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
0: Relaxing favorites. Radio Guapito. 105.5. RG. Good night hits.

RGFM Radyo Guapito. Your music, your request.

0: RGFM Radyo Gua Bido.
1: Your music, your request.

0: It is now 12:30 a.m. on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Great music, wonderful midnight tunes.
1: GFM Radyo Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos, sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-aanbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan. Atlantic Bakery, kalusugan
2: nyo'y pangangalagaan. Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulit ay niluto sa kahoy. As in luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiyo, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Harani lang sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Holgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
3: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claim.
1: Relaxing favorites. Radyo Guapito. 105.5. RG.
6: Good night hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

105.5 RGFM RGFM Radyo Kuwapito.

0: Yan ang tuktugan. Kwapito.
1: Radyo Kwapito.

0: lang, ha, eh, pinahirapan niya ko, eh.
1: Sirang kang tugtog. Kopi ito.

NCR Naga City's newest radio. Radio Guapito.

0: rádio Guarapito.
1: 105.5
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbanangat nyato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang estudyante, pang work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
3: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
4: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
3: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
4: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
3: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
4: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
5: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres.